Kogobin hum wasise wala wasiwa ke XKFM yang hyang am wasise kogobin ga he a hanam king hum omi fresto mangumbum. Manak au ge viko mak ang he wa gwaltaga endi machali. Askis machale ang ndeke ka jig ang his ke fisa ke wana ke dolem aya o si ge ganika he wan wat visikuna tachik de ge ta oda kokwin ngang ngau ge ke dolem aya ko ngam kang thwa ka wasi ge akham sung ke ngoling ka e kang nui ka wasi ge akham sung u basi si ge sit africa ya chona si ge wana ki ka wasi ngu hwa police ata na kam ke hardbiaspur ya dam gani khuna fisa ge tin agang tak tak wona gani ka ng ka isgan amako ka takawa dolem ya fabrika ta police agun amakama kwe dake malin agamhali dolem ta siku ang magani ka Kalau kon ay firi yang halimang gya Zimbabwe si Tua, tasikin ngayon dagang am, masayle ang ngadake, kawasigi at kamsang u, kasik dagi takang hiya golo ke stra, vetan iya vi kwa ma, kawasigi at kamsang u, kasibisin ang hu kamsang u ko ehe, dole mong kumag au hum, kasik dagi ahanakama kwekit kang maku o hum, iwi kwa ma ikwit in agdang hum. Ta polisa yi he wa fisa vi komet in ak ang gang sik ya khu kham sing un lak ang he wa politika ak ang wa ke khauti ni ya gani khuna fisa ke get in ak gan ko sik ya kham sing gu la yang he gu ikun sa un lak au cha ta sik in hita gen am gen la yang he a wa kung kan ke wa EFF a yi ji thwa monika dubin ya gam ya da uni Sungki ka ng sige he a kamsung u chige kagikunsa kwa ta ya sogong igdak a ki ich o ke volman stal ke organi kuna ka partura kuna sa digi thakta ye yam. Lok o ka isgi a kalatu kwa ka ta klaitam ka ng ke kulinan ke ngulong sabisi ga govun e ganan ke ngula yang hewa kung gagam ta vangan agang lok o yuli ta sige guwa ya ta ka kanini ka ng tining nga kwa isgi kung yam. Ta spesialin aka fesa ngulupu gita an ngandaki yi ngaliman ngakia kuya ngulupu yi ehe gejitga gi akham sung u kawisisik ang hezgi ngadwi ke hani ke ngulung ngang ngusupisa ka au hum ke lang iya ngu kham sung gwa wana yadu sim yi ng hezgi kakia

akwe da kaun ya jonung ki kharung ta ya kwe ki tuzin fa min tuna kha sizin tuna kha ya kaun parlamenting e portfolio committee ni kwa ki ge khamsung u veta ena wa ki asung ki ka ani de gi tan kon ya ka wisi sem ya an ngan ta ki ka wisi ki a khamsung u da no tin kwa da ge ki en la teng ya khung gi ka wana ta parlamenting vi kuma pang ka hum ta kun da ka ngi sku gi ka khamsung u ka ya kwe ta yi ge tan ya ta ki chi bi si tru ta gin khu tuam gwi chi ka i ying ho fisa ka ong sik ta ka gwi khon ya chong de kong si wo hno ti aka khanu hi koi gi ta ya khu ka hana um chi ma complain ngaw si ong kham ngu tuam ta komiti eng ang ak ka o ko lang ko la an ng de ki ying hal mang te ni le ka si gi ak kham sung u ti ni gi ta kwi ak kham sung u ka nga gi ka ni yi vi kwa ma tani kali toto kwe nga kama kwe kawa sigi a kham sing u ke enefe hie ke chibisi si aga ngungi ka hana oi ki kham sing kim chima ka hampirin nga wayi ongo tuwam. Tamakolo nga wang hamiying he wa hangula wim. Dia a ngai ngawa yang he wa jodin hel lewasi a ngan da ki ANC ngalimang toki tuisa moku o hm kung hong kang he wa mitati ke ji chwa yi he pren ngawa yi wa PR kansala hm ke mangawang e metro ka ferista di kuna yin o hm hana ke hangula kumisi kai gyan ya da ki ANC ka chalun e chwa me ke metro ratia ngi de awanam hel lewasi ta dia a ngai tuk o hm ke blum fontin ya stat sal ya gege ok na wa yi ge he vi ko me get in ak danu ko ong ho ji thoi in he an ai ke kulus hm ke municipal hangula ke chit ba ko ni sa ke fir ke november ya an ngade ke dia an le mang wa partin e ya he ratin a yi ji thwa fir de sin 500 ya ve ge ngul nung ka ngi giyam kem ge gam ko ek tor sin ma sik wa akh de sum tum nim kame temono teki se nce se ka siebe ire amta ko 5 gamene tenge kara ho xka fm siki no mbambara ho yo kara do keke ten kwena ni khoma sika bori tewe tsisa ra ti yafta ka punda ngwarata ye ko te ko khwe a khuji a moko endi masaile a ka to kho khanu nce se ka ha siko khoitinga o a dwelem setin ko nomite north vesti kwe a tsu du khunka o a nyama ko khara khwate kwana he khana mote no dwelem singom o nga si khwate se ko ngu he no akise kamba a nyoma kwa ya khuna tie ko south africa si di o ki dwelem se ngom te town polisa na uka tseka harte bi sport dam ki se sati no si oro tinga o aki se do sana tin kwa ha se aki dwelem si ati ko ngome teta polisa na do te kwa no aki million randi sai si siri di dwelem si a ti ko ngome teta firi di mboronga kwe ya aki ha Zimbabwe ka kwa kwe a ta khoi ko ngoi amki kyang ti masaile aka tukwanu tseska dango tsoni sa se ngwa kwa kwana aki jiri kwe tati mutetu ji se hambre kwa ngwa kwana a dwelam si ngom kwana ke tsam wo ko khoma ta kwa ya dwelam si a tie ko ngom te o a aruna kha nga oskita polisa na o tax pane se sa ko he politike morde ati kwana Gauten siki sesa ta no sieko kam ka di ambolonga kwe a kho tata kyangota mpwe a kho oita ku a kwe a tsungwi EFF kwe Monica Dube a ai yunim ki khasu o tsakam kona di kaye ki khasu a siwa kha Valmans hol ki kha Pretoria ki kuye tsungwi ngemboronga kwe a se kwa kwita sika kalinen si o kaeka osiki ya teta ti mboronga ang odi kwa nake. Nyamka mboronga kuma yuli mki khoi no ama gwana mka khoi kaya kha ngay. Speciala onrusuk yene di kwena aka di kwa no khana khana onga osuwa kha tu yene te ngoma te dinongo ngay yene te khana mboronga jite no kou kou tahin zi a
nazinala vervolgens gesag kwinauka ngokwakia manako mu nata amboronga jisini ina we onkhirika taita eswe iye kwinaga na o nkurisi o thame a kharati 2015 to na 16 to na parlamente so portfolio committee na ngomate na justice ta khono grondwetlike ontwikkeling kwinaki khara ka tukwa khano aki tse khana ji khana wo koti nata enlighting ji khana wo gurita parlamente ki din khwena ki ara tingo khana muta ma ko mboronga ji in atekwa ki matainji ina we ori we otanyire ta ngesi swe ye khwena swet khano ncikuriski khana nge kho siebo honerti de mboronga kaya anauka kyaro naita komitie na ketre ncomata ha khwe a kola kola aka tukwa khano khana muate sino mborokazi nge khana yenete kya inkara sesa ko si otveno nano ko somo khana tieko khuji a hino nfg na ka kyaro kuta no akwana khana twa kya mana kusumo tati Boris Ukheri ohe tech uchomka gwe kuruku ani borijika. Di ae katremata hama jod Gordon Yil Louis kham ane aanka tesi ANC khanao ane we urutinwe taku kwenji a tamaka khanao kwenao ji a karati ngo mangahungsi metru si fresta tiki khana a ngwa matikwe a farkisa ngusikumisi kwena kikwe. No khama aka dukwa nge dango he iete si ANC atakwata no kwa dikwe a ngoma gota a metro suwa rati siki. He lui aka tinsi yeko die a he a kwa aten kwena a tako Bloemfontein siki suere mati a khana si yeko statsala ki areti tamka khama nyamo kwa tekwe ko khamtama nga dao sana tingo khana a kwena ngo nkama nga nga o manda iti kuro kusi 4 November hisa na kwe ki kuro ti tamsi ki khama aka tukwano die a ntresika kwisa kaha parte ye aki ngo khaside ratsleti a kehe 4 days and 500 veiki ji nga o ikinyonsi ki tinji ki nga koro kawa kuta ata te ubore te ya haya khiri khiri ngono kawa na bore te kwe kwe kwe sain te utame akhire amno

0: kono aki 7 tuna kwena ngo kana woti fraye amseta yako kamatin kwena narobika ngie kwa 8500 kwe a DR kaki seko ngidi hamba ibola a kho kho nye tinko choite ta kono 4100 o khati ajonga ska borisi ukhiri ohe taimate kwe a America kati ngako kwe a ngie TV keki a ei khara ko khasidi a ko nye tin te ko he tunise ki ae a akamska seko yengo ota seko ratura na kwe no khae a ka tkhwano khae tsese ka khwara khwati no khae nya mo khwati ya ko yetita ngisi 50 ka kuri kwe Krista pik nge he Kweka polisa de kewko o kispatra ki kwe aete ko kan karachu ite. Ahe ngo o tase ko ratura na kwe hi ahe kumwe hi nientin kuri kwe ko lin slemere a niekhentin feife nienta kuri zika. Ngie tin e si vunsta kai ki ahe a kam di kuru di cho ka ahe a kya iti jeksine de ka ahe ngo o ta. Ae doi te kwa no tui khae siye ko ee khara ko kunye ti kwe he ta ko kwara ti he isa khae a cho kinye kwe nye sunga ka kya iti tamakhano ata te ubore te khiri khiri ngon khawa na te ubore tin ire kamno XKFM ki kete sa nye 5 minute ki kama ah
1: ki XKFM yang he ahanam ki ngom wami fresto magumbo Bolin nga plisa komisaris nga kang si kya wka ke lako tramsung uka wana Cedric Sibiya ka is gya kala tukwa ka kai kam ka nga tisa tumko tukka e ke Randberg lang si psa si stigida tin agang ngum Sibiya si gita khali agin kula yang he wa chungo tang ga wa si tron kongwa ena wakin hong awa vita ka ang he wa nga wong aga mandala ena waki palapala ka a dawa yang hi thogit le thama khu ki ti thogin yi on lam ya ngwe gang ki kong ki kwang hi ti thog ko ga ba ko kala e ga san na ke ri vonia ki on zbera kona si ki gwate gin am ta yi he kwa tham sin u vi ta ka ku nu to wa vi ko ma ku mi si ta ti thog cha I get ya ki koloka inge pren ngaba yi ohu o jili ki apalol ya gani kunam ta rechter mfo ne selwa nkosi ena wa ki rechter dumisani le kuleni president ya ngi wa Cyril Ramaphosa gida tu moku ohu chalo ngu hana in yang hanam ta komisi pren ngaba yi tani gen khamsung u Goloka he wa rechter ngakang president ke oskapu ya dani kuna ke kabiha ya tadi kot e firi kum siki hana chalui komisi gita ngada ki yi ta yi he toto he akang ke tisa kan si gya ahana yi sing an ya ki ka he chibisi sika ang situr hoi akolo nabam tangulin ngin jo organisasi an ngadagi gita apanga kamakwin ngawa mandala kang ki Afrika ki tamdisi moku onsing kika hewa e bolan kaka ga to tani dwi kaka tani waka e kawak e he Kenya na tam langa ji twa ki kaya kika ta ji twa ya hiki gya kika kaw siwa ya hiki gya Democratic Republic Congo kwa e he dang Kenya ya kaki dwi ki uwa kika e he ya ngang ki kain Kenya mandala ka taji tro ai a khandu nei ke ngwa tu mo ko o wana yi e taji tro ya mo ke sula ge ya khika ka ngwe ke tum khama khwe yi ngwe ke ka ya ki ngwe ke khri sa tu mo ko o hu wana yi nte ni yi si bantu na ge si wana yi e yu si si ki ko ko ka dilan eng e ya he ti tro ki ni ki ya ki o ge te wana ro bie kunam takkan akhdisini 500 ti khwa ki dierka tega ng sigona yi ko hi fir disini onoti ki kawakam ngtorasi ta akak au ki america Today I have a king like Gangitong, a Sigetumoko or Hung Kung, a statue yahe or Tennessee, here Kitroka, Anandaki, ya Kaninika, ya Divita Jella, ta Kandida Tulto Queen, Five Takakawa, Cresta Pike, ta Polisa, Gita Gorda Kamakia, Gisip the Nunqua Gia, ta Yanuntenicale, Luluka Kamakwe, the Sigita Choya, ya ta. Sigitumuku oh hana gigastigo yang hewa taiwa kike kuma ke kuma nehitin kawa Colin Slemer ke nehitin five ni taha ta vusta ngwa ke ke tong ta disom cha sig ngaya ya pelna wa yoku kya ta ya ka sig ang amakoka ya wachi thon e ya e khunga chi chi ka ka wa ki on la e sing hana gigastigo ya ke disong nga ke ya ke disamuku oh thwam kem gitam kun hung ek tolasi wala watin dras kun hung

Atam, te angkola izi ke teta, kam te ngam ko ngam ko ko teta. Ku dara ko Mara hiki, set avrika ki te ya, hiki te ya kwe kwa khan. Tum bamba mkwe mkhama tsa tanga da mo buinu kum. Tum again, tum at evo na khan. Hi te teta kwa te te, ngam kwa ko.

0: Nuhin ay program sikite mo sa kaw sikikungate. Nuhin gaya ti program sikite kas na ti kame, uwe, kwa, takon kri sikikungate. Nuto a kaw at ang kaw di ko kwa no nga awono. Am nga makami sena iha zima. Nuhin ka kaw kodzi ate o ago kse ngom karakwini sere ite unsi sikiti. No asere ki hone tranti sikita o ago kawa dik e wangwiyo. No te kuna ate ante ake wago ak oko zima au zi ma sere ziki nwireta. No ante ka ata te kuna te ate ake wago no kao kohe yen koma sieve mietere na kiao kasi u kiao. Ta kuno ako zing awa kate kutu kutu kuna kwe dunwa kui kazi kuna. Ata mi kete no ke he kao he nta kai kai kwa kuno kwa e kawe gaeta kana yom kaka dunwa kakuna. An te wa dunwa ako zikunwa. Ta kun to ana ama ise na koreta. An ta dunwa ta ha yonge. Ngi kwa kuma. Ofu uwe mtama ak khazi ka tu ati tramzika khazi khosa kiatu. Kwa ne angie kwa kwa akitinu. Khazi tangwa iya kwa akham khozi si owe akwa etako siya kukoro kuweta. Nu ata na un kwa kuma to kitang iya tewe te kuite kwa kwa kwa te kombe kwa na tama kana kwa na akha kwa iya kota. Nu kwesento in eto ati kwa sa nata khamadi e waka maskere te ngomreta. Nu ni khodzika te ngoma gwinta e khodzika. Tsa gwi tsa e si borti e. Tsa nga kho oro ko amba pira e kham a e tsa khare oro ko tako tsa plaka gwi. Ta khono aki tsa go aki tsa go khodzi brand ba pira e khome ta khono dri u created zi. Brand ko e dus ko ta khono orange ko. Tsa gwa ko aki kaparo e ta khono skere khare ka ko. No ata ako zi tagu ya kwa antito akia nkara nga masana takara ta maskere nyo mreta. No zaya mkara ya guwe kwe akam ahe e zaya mako brensi ka kukun wago. Sa ata a ahe e kukun yo kuirina kunu. Sa akui nga e duusi si ka kukun wago. Takun akui si kun sa am kwa siki za oranye kara kukun wago. Ata tengi sa taman ke teka e kwa gu taman te kama e karako tako kwa isu si ki komsa e tinga si ka ahe. A wota kwa ae te setanga kute komsa maa tuwe nkozi ae tinka ae wota ae tende ae kaya kwa gureta. Nukame kweska asi kite kate.
1: Moro tanibela, mankam imi talisi wisisi kala kamka nkwenye lalwe kwa saadzu ki kala nkaka program. Ta mankaita gegwe o naam kisa program yanki wa Airfairness DL1. Ta kala kamka wa Airfairness DL2. Ta mgeta ke mgia ngwe ya nghewa Airfairness wa yankana kam mkisa nga ta mangungwa mi talisingi tala kamka ngda mtalisingi mkwata kwa nghe mki mtima kangia ngwe ya la hewa Airfairness nga ya wa ta mtima kangki o kakonsa nga ngwe la ti ale dhonga junsa tige mtalisingi akonkwa mki tika nghe Airfairness kia ngwe anga masingta ke kakonkwe kanzume talisingi kwa eki wana iku gani kuna ki golo kanghe mkwe ki kwa nghe kwe ki tika anki uwa Airfairness aya ngui aga gani kuna nga waki mtima kang mhe kama Airfairness aga gani kuna tama singta ke mkwa nghe juga o tika anjuki temu kuti mkwa nghe kwe kaki tuan tajwa gudwi tata I
0: suwa tengu ya teakame ngu makato kwa haasa ise tese tanga kwa e nu ata kwa nu tek e nya kusika teku wako sisa nu ata kwa nu amkwa mte e tek oranya sika ohe tesi e kronsa. Mbamba igwe, tita angu ya te kama tangoma kutako ya atia.
2: Kawa tamtumki kusa adhum, tamtumki tanibela.
0: Nu titi ya taa ngai sika radu e kona kwa takeke tina akaya tena takara hamu a maskere angu mirita.
2: Oh kawa tangu, mima tisa kwa segi chingwe, matudati sa agite skrupa ngau, tamtumi talisi. Oh, matani ngau matungabahani ngau mitungkwe.
0: No te kesi ka a kesi oe oraya kara kongsi ki ya kwa.
2: Kajala, masing da tanipela tutego machi kesi?
0: No tsa tingwe ya teha igwe.
2: Kamasing kwa mko ngahe prengi masing anduhe endler gant e. Ta masing da tutake ujara gant e te gant sumi talisin. Ta kamasing tanipela ya tutake tiendra kama kwe chigan ki manele ang hegwa ka. Te gant sumaka. Ta tingwe ngi matise hawa yamagwa pepelo braini choko un. Di kama tinda braini. ta khaning wa golo gisingi mtwa ke tinda u ta kuma ka ke pabilo kausin daga masinga ma kum toka paninom kala kwa ka ke ngayin kandang wa brengi ke emke una ta masinga kama mti brengi mgin ngonda brengi wa uwa yangat kui ngay gawang angat kui kama singa teni bela tiga mati ya kwa kala kame angat kui gani kikuna mtwa kala kandang kachala kama singa ing kami oto angat kui kaka gu fofun asin tangu maka kwa ya gengo siwaka alkali dirige singi damnui dirige singa kamki sing takaba ke fa ya gengo ka akati sa ade waba ta akuti sa kwa saki moku tendra ya taa ni woy a kumsui ka kumsui alkali dhao prengi ka laki una ke tang tanipela ke utuwa ngu kwe ke gengo ya kaa ya tangu kaka kawa ita kajala masing tagi sa nga ngukang tamang kama di kai tagi khaniti ngukang kaya mking
0: tita an kuyati om igwe
2: mi khala mi adwe tamu kata ni bela kama chesi kama ngawi ko
0: tse te tiyan ta kien karakta kwa tamu iti o temu vek kame makisi ya kware kame iya kwa tengo te programe kherita
3: moro tani bela moro om igwe
0: mbamba peter
3: moro mitalising tani bela mati sa ima koko sa ming mahungu ming maskeri
0: Tse Peter, tsamu wete kurisa kuwa te kamsikita yangu. Tamanu te kame wagu tsa atako keuka agunatahi ikoreta.
3: Kajala tani bela, taka konkula, tamajo kamu kwe ii.
0: Nutidu watu mpuruha msikito, kasna anataha maskere nyomi ikoreta usintu. Tamanito teke kusa geukwa koma kambe.

0: Notokome programs kinyam osikito tiswera manana ta e karinyam inunde udzika ngom ikureta no. Ha uom igwem tamate garana na amate ayako nga manana ta e kara anko zi ngom ikureta amate atrae programs kinyam amate. No igwe nu piter nte wese na kasi katina ti doate to kas na kwa na ta maskere a ngom ikureta te programs ki tita nga amakuiteki. No to ha kase na ay programs ki ma kwa uk oko zi a se na kwa ite ungu si ki ting zire nu sere zi ki ta maka zi ha za uka ikuta. No kam si kwa na sika te kere oski ya kwa nu kia kare ea kwa kavana ka te kaya kwa ngi programs kwa.
1: Ito trus lamita asante mdono kasi kama kwa hii.

0: isendede kwe odida ngaka ngaye tesna kum ekate ko kungu nga ojinjiki aki novasu o misik fiesi te hinki 348 ngi okwena aki akai amkuki oyi no kup ngaka ekana teho guhasi nga heislars plain tekiti nga oe Tel Aviv ki hisana hiki kusitama hisana hi tuinda kakisa isingye kuseko no Israel su nyamka kuro kusi testa kono ngitek amkwe testa hi kuro kwe muiti no aki ngu se kwa kara kwe hi singu kwe na uka kame ngu tuate ngu minye na ta iye gurita nyamka menestere ma Benjamin Netanyahu an kia uka kame kham mwe manda akwataya ada te bore te khere khere ngol khawana bore te twa fere kamno xka fm ki qeqe kwe
1: 5 minute ke kwa tin ke xki fm yang he ahanam ke ngum wami first ma gombo madlanga komisi ka isgya kala tuka ka ki khokwe ngin ka ngkhatiya ki khatiya sk kamara ik de khota akhamsa khatiya esta ya khatiya agit ahana ke vikoma ka hi ihe kwa gie khamsung un la intelligence vikwama ta ya ke gia ka tsaya khu ka nke wa tbcc ke lanku agi ga kone sa gi wan lak au hm ka in hm gan ko in e ike ga kham sit africa e police vikwama komisi a yi khate yan atak au ta disatu ka n ye gi ke o hm tbcc ka hm hinwa ke ka wisi ga is ge he atak ya khu na ke khanu hm palinga wa ka uha ka takling egi khatiang agyahna e ka wachi ke palinga wa si o hun kun ama ta ngmana ka hum vikinga dangke kong ula ya twin sim ta khasi ki hanaying tisa tu ye palinga wa yi o hana ki to tu chi si ka ti ho tu ye kalam ko hanang ta fok bun federasi ku satu an ndake Pelisu kai he wa moliga je kai ke thui u ke chi dya ke kai he vi ko ma panga ka hu ta no kha gi a klik khama khwe ti ke ko khu khama khwi bulo so ka chau tho ka o vi ko ma ina wa ke ku a ta petrol ya pelisu kai kam ka ka wa vanga ka pelisu kai he wa petrol ga ji ga ki ka der ta kha randi ke kan literem diesel wa drin der ta kha randi ke kan literem ko satu da kai kam ka ngoling ka tu tu ig gi dat in agan ke gulita o se ke vi komo panga ka ena ba ki presu ka higya tu khama khu ye kasi sim kan ko yana ka o ki ko satu zanele sabela an ngata ke vi komo panga ka ying he ko ku awana malik ka te der tak presinde ke malik itu awana iku a tsoga ke domo ku wa vikoma ka diwi ka tene wech u ya anga de ke tidu ka he wa maholi plesu ji de ge dan ya de ke vikoma panga ka hum khagan ni ka ya ko khama khui bolo sung mo ku thobe sa ina wa ke taxi ke vikoma ku wa ina wa ke diwi ka wach u ta malin ka malil man hu tu a supayi ka he ya wa ina wa ke chi ging sing nawin em ta ka he sabela ahan ko ya kang ui da vikoma pangak om ikaisi ko a uzla fiela ka kukula ka hi tkhamam ta pulisa kanini ka ingi tan hobatun hlo ka cha sa hi divicha se tun hoskola ya hindi ka kem ton khwa manda ka ke du ki alexandra ki honsberg kuna igi tran om ta sa is ki wan la jnu ke 17 jnu ke 19 khwa ta sibigi wona ngawa sa ngunu ke vala chi ang ke madalan ya hostel kuna plisa ang ke chivika ike ohe la ke wa tha wa ke konisa asigit afisam ngunu torasi ta chi nga tie tie ka kam ka ngajigi gita konsa ke esral ya gani kuna ko ehe ndivika he wa driga sigya tin agana ke khamasin ayitin ha ke esral ke 7 october 2013 Feeling same tak had this in the qua, cooking arm, that divi, we come a gun, the claytum guns get it in a gun. K. Kausik egi kundisa, no one a ya. Masun hugia, a festa, quay he drilled in Achen fear taha, poison hm, getting haggy kunsa, ski at my yim. Ta, chibisika, k. Kwa ehe chibisi gi awaga e watel a viv ki khisla splen gani kuna ta kam tuinda khan iya chan ki ka ehe esra la vanga aka hangula ichi dagi tin agan ki ka ehe tin hagange kuna sa ta hangula ka si dagi ta kam sung u dagi ka wa khanun in ngau ki vanga minister ya hiwa Benjamin Netanyahu ki kogan iya chan ya kugi nga kanyang mandala ka si gida sing muku ong kakanin. Masih ke wala wadah, alhamdulillah, saya akan menunggu.

First love and you musu ngisige ngamke mmoni wona qomteke tine qoma 16 minute ke konke radio xka fm timbusi qomteke wala ke qham emage ajwe qhamo ke bunga wase magya kumishala ngwa program ke khoma ngwala ngxuma ngiyajwang yangi ajwa bunga ke wali wami a elemia ritsli antika himgesa kwa Am gita tua vunstaha datum 7 October 2020. Kakrisi gantini ang kong wam kichimusin kichwang ang jikam gisang kontini gita tua nguidze ang kichwang. Tasumana tini giti wa dewi ay skula tua yang kanakam. Kakrisi gantini a ukama dewi ay mugudiwi gati gigi tua yang skula ki last quartal. A chwang kichimusin ang kankam gita a samtuat a program ang kichwang. Mgita ag ngawaya atiki kamchi gigi akama wala ngwe wa yalfi rikwibi mwata ag kawe ngawaya wali wa yalfu program ngu chini gita kalu utam ki simsi lagi chuang ya gya kom ki yurnal program yurnal program ya chuang kangaw si gitin gya ukam ki khasun titik gani kunam anjika ngim chu ag ngawa ngwe ya ngwa da khason dititu to chukulu wa nga chukwa nga wabunga nga nguya mtene a tuisa muku giga saka ke chimusila tagita agumin nga wata u mko kwasi program ya gya kwa mgeche bunga tuisa tungki nga chimusila mgeta a samtula kwa a kwa nga wakwe ke anjika nga mgea sungkwa he chi wase si nga plesus nga kwa tui wa he mkhe tine gye saa ke nga wachang aga mhalasung tine tui kama kwa nguya kya chwang waka ang him tine asam tuwa ko kwasi program alwa che bunga chwe sa tungki nga kakrisi ka tine ang hokong wa mke wala singki chwang muku kwe alitwa akuma ke kongke radio xkfm atwe sa muku kika sa kawasi ka ang hokong mke katam tuma magita wa jwe kama ke bunga wasi yang alitwa kuma ke wala singki chwang igeta asika mga wami elmia ritsli ke kuma nga wala kumsa ngya chwang atiki nga si meta gani kona nga mchigda gita ang na kuhi nga kwa chikim chu ag mga nga kwa program sige gang nga magi kwa gya magi kong o magi kwa chigda magi kong matina atwisa muku giga chigda gwi kwa nga wabunga tayam chimusi mag mga nga mko program gita asa fita tadura chigda rasa kwa program gaya akalutom ke mula kumsa nga ke Yeah, John.

Doctor wa muso msiya ngi muli wala kom tike tini tawa drin tunda khmani tike konke radio XK FM ka khisi kan tini atala uto am ke programa ke chang dalang khmara gita u khama hm ke anjika ngi mges kwa ndibe ge ya i skola last quartal hege chu ag me anwa chimu sin ki chwang de we tsak tsak sin magine chu sin hi u kwa ka bi si ga u khama de we ai vilunga sa gani khuna hin ni chu ngam gama ka de we ke yi vilunga sa chwang ke las de kwarta la muku gi ka sin hi u ka bi si ge de we ge he a nwi da kha wan gi tang hi take hungry oh hi mama de wit tekem he do khatna takwa akum selanga wai khau a chu fasi aya examen dagawati ke ta duha the opening waya pala pala tunang a em gama fur ke he examen ge kwa pering wa kha gehin fitika manchi musila dawa a vindika ci singa ci cikin na kwa examen wala khamka ya kwa ci gigi ga ragir makar dawa a vindika onwi da khastrisi ka ci gisin gige pirin na gika okaga kwa ga thota khit khama kwa ya ka dir makar ka stresi chu ka kwa nga ka basi si ka gya uha ci musi lagi chu nga nga ma gini lungisa ta kwa examen wan ci gisin halmang gige pirin na gin o ta gita senta wala thota akwa khama khwe ta ga hung ga ga khisi kwa ya kwa thwisa ta atrazala angala kang gita agya ya ta examen awola kongwa wa ti ho sa lungisa ta kwa examen ta mazika tini gita u khama afisisa khasun tete wa ko he kanu si tini gya wa van khawe bunga gita ngai ge kang uchi ka kwa ngung wa ka ngung ngung ka ta chi ka lang ka ngung wa kwa nga a even khwe a kamani ki kuba a chi ka ng ka de ga khama ka mut yala kwa kula a chi ka la ki ka wa khamani kwa nga a apeng nga wa ka ngo chi a u nga wa ka ki a ka for all this nga chi chi ke he thog khama kwa shi oke thog ga chung dan ji ga ma ge sun kwa ke final school quartal ka ne wa khawisi wa ka bati ge thoda ko khama ko sio van de be ka ge thoda ko khama ko ga disa ga ko kha khama kho a ko fasi ta tung wa hun khamni un manang ba yela thu dang dang kha un ki school a thau ta ga tin wa wala e he thau ko khama ko sio ko ki de we he ki kita ai thong ga chang anji gang he khau kha khu ta tuang skolam he pring ngawi ging hi chi gi ge chwa bi yer u kwa chi sang ga chi chi ngan na kwa class ing vi kwa ma sing ge vi long sa kong sing gi kwang ai kama ka e pring ngawi ging u ga u tuna chu di kama ke pen ngawi gi ku ha class ing kama tu chi ola me si ga u ha chi mo si ya ge ka e ke pende di vi kwa magising ke sigi anayi hun kangi pani ngawai o hun lugisan avan ka vi kwa magi gya nwi da khatho ka hun fasin a examen muku gi ga ghala chimusi vi kwa makha kwa ka thwa kwa khai khama khwe dan khala mangin ka gising tena vi kwa ma he hun ke te ge kwa kwa tals ni du ke kya chwang ni e ke vi lugisa ka osin hun dibi he atung ka hersin hun ban ka hun da ba ka skolam he sa nui da khai ge hin lu bisa ta ai examen ya ange kwa chik de ta ga tin ma chik he ka tin ge ta kwa hu hu ban na ba hila skola ofu hila thau da nga kha na ya ni ri fi ti ka nga ba ti kam chi chua october a chon a chi chim wa si si thota ang wa tu a kha ka ya kha ku ka tung ta khifa hum chik de si ya nga chi de ge ga je ga khe ga ti chi de a chi chi nga wa de wa skolam he khamni ang ma tu sung
yara ema ya geta ni nkunke uwa ya skola viko wa machuwa ngu. Chimusi kabatike he dawa teni gya nuitaka aka ya kaka aya. A understand ang heke sama verka. Dawa pini nga ba ungsang rutina ya ehe au kama ya vilungi sake awa. Chimika u akama vilungi sa gani kuna. Hugi tang hi kanda chige hugi kwa o kubanga ak aku fat break hanka on span for ka akat in a avi kwa maki gano van hunki o chiga gin hanga ka maas at tawad ak mak ak ink at asna for ka makadu chiga giga anhan. Atiti dawang nung gita kwan nuda hak asna ka un. Even kawe smanu sung gan duki ka fakansin at chuang nung dawang a rutina paning nawa break ka gen gwa hale ya fiti ka nga tin ba gwa tsats atsa ko kuma ng gigi komisala nga ba ipalapalang a skola tin ba he magi o tia skola iti gigi fiti ka nga vilungi sa pause ati tige ta ko hodi bi tsig gwa gwa he khal ngu sa ati o ke ngasim meta ngu tu ngu dani kuna he de bi gwa alimbuka bina tsig tsa for ka gika an khan ka gisun miskin a gita gya hais verke kapari nga ginga utuan. Kapari nga gita utuan ya. Kalmu nga ginta wa kya michi sin kikwa ka kuli da hata aga ta. Kalima nga uvi kwa magisinti ni gita anwida kaya. Atiti. Da opari nga gingia rutina ewa kanda. Kam na kam kis. Fer al skola vieke chwa nga wa. Chiga hun afitika kwa hun pala pala ka ya skola kasung kama skola tisung nake agbekwa oton haizverki kwa tutu kwa ga ya bukusung ya skola tasi kawisisi ka hanka un. Fur ke jala tunaka a fur kukumakam ke kajibu he afitika. Dewe ayi du a wola ten trago un kama kwa siovan. Ngetan hei fakansi chwa ng ufu navye ke. Lama ng dewe kwa tunkasi kama kaha. Ferali bom he. Atung kasi ka makawan ng mga school ang akula duma ufu ang naviking ang ufu vacancy ang. Tamak at ato ang uga chu. Tamazi, skola teiti. Ang at taklatin mo kugi ka sanda o panin nga wa yang hi teiti ay agi kwa chua betit. Atutung gihin tsaya kanuko goga ng mga anwida ka ka akoko matam kaya kapanin nga wa tsawa fruko. Pala pala ta eke ya skola vilungi sa. Dewe ay guchuts awola. Ke ewa ha diranda skola viking atchwa ng heke fakansi ofu na viking aga. Panin nga waka ferskal. Skola vieke chwa ng da akwa panin nga wa. Yasita ku sika mak awfu lati tetista da wagi ka kuchwa. Even kwe kama siya. Video asik atu si uchwa mchi teti. Skola teti dawa khabe dawa boma atena ata dawa ki real siki skola teti akwat akwa ofu skola teti akwa sita tunke a ula tits ago van apring nga a wala mti gandi for all nga wali kaka tin iri even khabe amagi sikama u asi sikama u abalihin ofu akatu u kapasala nga so abalihin u dibichi ya kawuku kong tini ka yalfu dawa tini kulach o kang hungutu uto alf iri. Teta ka paring nga ya chuvan kokuma wa skola. Ka teti sinila dawa tini kulach o. Dawa paring nga teti sinila ya giach o. Even nga nihiri dani kuna kula. Hungutu tini dawa da doka paring nga gin giach o van. Tini iri wala wa teta ehe paring nga skola. Mika gaits a teti la. Tua tka skola ma tini teti sinila tini sin yalfu ya tini kisho o chua strati ngu. Tisi nga titi ka nga gya kwa mki sing u rutina, skola nga rutina ya ihe a kwasa dawa. Mgita nga tiki fer al laste kwarta la ang tota kwa uha baya biasa. Fer al dewe kiltel mhe yin kharati kaka buo mhe. Van wala uwa di mieste be langrekste wala ihe. Kwa uka ike vilungi sa nga gani kuna. Fiti nga wavi kwa masin ka ihe vilungi sa ka usa ang watu mkugi ka nga ayige. Tige ige swa pala pala ka akon e. Kekok ang hufasin a examen ang. Tamu kugi ka sang u.
dawa heke belangre ke chike giakala utua. Nanko kam ke gigeng kwa kama kwa klasin ngovi kwa masin, kama tuchi sin, haiz verge si gikwa ngayi o tuanch u, di kama tak ofu proyekte sen si gikwa ngayi o tuanch u, vi kwa magesi kise gya ngayi, di gyo lung sa ka eksamen. Gira tura kwe, kama kwa seo gichimu sen ki chwa ngon. Da operi ngawa geng hi, chima afer vakaya, ke kwarta lang a chwa ngapani ngawa geng o, ke akwasa hong ya geng hong tong. Sondere mo kugika oka ngasi kwa dirma karka kwa ya ngunga ngam chima gika anhan. Ka eksamen teiti kamka ya kwa tika kula ki palapala ka eksamen. Ka kwa ya na kawisi si. Tisinka tini gite kwa ukama dawa ya emosyonel. Gani kuna tamo kugika sing katiwisi si ka gika o. Yara kristak muku gika waka gika update. Kala ka gita kwasa kama ku uwa. Sondar muku nung dir makara. Chiba katini uwa kama dawa kaya vilungisa gani kuna. Chika giku lungisa ka akwa chimika eksamen maka age hong atum. Aan mudah adawa. Ya lungisa kuma chike vi kuma hongkala gi ati ukuma. As ka ngwa, a kama kuna ta ka ngke, last day mani tamata kwa tu digwi kama ka ng. Mgita ngayi kanda faka ngita first call u. A gita ngayi, adawa gita ngayi faka ngke agi kwa skola kuna. Faka katima, ya kwa dun khut, katima kha medelti, katima kwa kwa gika tutro kagi kwa kwa u. Anjisa moku gingsing na wa, katema ka tsisa nuida kha ka ngita ngiri ya nuida kha wala khai ofu kam kam cha chwang lungi sa ka ka gwa nei ta ka tema ngite ke ke ka ya ta kwa bai khut ka ng ngwa nuida kha ke kam e ka nu kha ofu wala par me ka do kha ka gwa nei ta ka tema kha medal ti ya nuida kha par ira hu ka go gwa nei lungi sa ndi di bing lungi sa atege ko yaw ka wa wa wa ka ke kam he kam he ka bi sisi ka hankala anu da kha khama khwe ya konsentrasi ya pen ngo focus ka tige he ya ge a lungisa ka kala kan ka sin ka focus ka ka na ka khwata ka ngo khama ya ke skola vi ko makanta ne cha gi ngwa a ni mbe hier ko ka ka bi sisi ka hanka ten gita uwa for all chimbay ka kakwa wakay kong ang kawisi nga examen for all dewe kaitamin ay dani ko na chimusili gita kwa anwida ka understand ng nawaki vilungi sa chuan ng vanaging ya gita gya di ko make age panin nawaki lungi sa ta op specifica wala la hang nawaki omkhiyavang ko atin gihe a alungi sa ka panin nawaka wachike he kulak e gya atrek ya andak ya wa free kechige he ko ya gi he na alungisa o vi ko makala gen toto gaba wa ne fer al vi ko man ka wa ka ngau he vi ko man ka ta maka tang chimusila da ba muku gi ka ngum to uyas sti di rutina akwasa ya ha ne chika ngu tiplula u tiplulu ko vi ko man kan ki kam helum he na kam helum he ta wa ke gi ka ka kandaka specific dating cha nga lungisa ka ukwa ka atege kwe he ya u awana ka tusi. Ka wisi si ka nga antene gita kwe kama kwe usio. Manila nguya ehe a dawa kaka tina atwisa dawa kaya kwa sangawa. Tene wa mtu maa e ke dawa askola vilungisa gani kuna. Kaskola gikwa ngirak betroka. Ke adawa skola vilunga sa gani kuna. Halimang nanti gising gigisi kwa atuwa dewe ikikas. Sige dewe yuwa kharati nchi gandhi ya e. Sa atuwa ikikas ki kame chik na wagi chika khan ur dawa vilunga sa kewa yintwe dri. Komunikasi ya ehe agi a unwa skola vilunga sa kawsang. Ao ta abieter firstan u. Lungisa ga adawa gengwa lungisa kulitima gita ukam ukwa.
kagita ota amak siyakar mo kugi ka ngayi. Chike he, katima gita bilang rike adawang abilong isang atuwa ngungkam gita wasang tanga mga skwa chuma dewin ikikasin janggo. Hansi hana u bilang rike enlaktang ye ang adawang kakapinu nga maagihin ngayi. Hamang atin si gigira sa tim for out wala ihi adawang kalimang gita kwa sikal nga wa kama u kama vikuwa magani kunam ding kalimang nga makwa sikal nga wa tingyo ke kwa gagi kwa applya ding kalimang ya makwa sikal nga wa tingyo gita ya kwa first na damazi ya kwa ka komunikir nga vilong isa kausong kulaka hang ang adawang kakapasi ati gigihing dawasa kung aki adawang a problema again hi sing manila mso chichi di kwama gitan kwa kwasa uwa ya ki chu hun amana kalaga gwa kula kahati ujila ngwa skola kuna kala gita siti dawa a un agang ya afforder tege mazi he akula ngwa dawa kaya ya vilungisa gani kuna akhanga ba akula ku nixige kula ci gita kwa an khanda mazi akoka kwa o khabe tam ega akoka kwa a u ngala sa aga gisa an wa dabaki skola ci he ya mu alungu sa ukwa for all last quarter ha thota ko belanger ki khama khwetsa de be tikam he tam o hu mu ku giga sun u ci ma ma thwisa ka wa ci mu singi chuang khwasa de we for ka he igya khama last day, kau examen aku, kau cikgu. Wah, kalau kau masih ingat kau masa awal sih, mungkin aku agam angwa program kita, mungkin rasa fita, tapi dulu cikgu rasa aku program, agak terlalu tamki ulang, misalnya ya cuman.

Noctula wa musonga nghe di de general again am ke wuli wala kom teke tini ekta wa 250 mani teke konke radio XK FM geta kom gem tini kiri wichu ag mga program ke wala sinki chuang nga kisi ka antini nga gen hapang wa mge chimu sinke ke ukhama mge anzika un hem gesang dewi ka chua last quarter a chuang ke chimbaka ukhama yivi lungi sagani kunam Mukugeka kwechu sing hi u mchima dewe gita akal tu omchima gita akal u tu dewe yipreng nwi giga uwa chimusinki chuan fuor ka ehe kong a chu fashing a examen ge akam a gita uwa dewe gita nwi daha I kita a yi understanding ke sama verkang mukugeka kwe kik nga dawa kadawa gaba nga ba Aku fajin a examen. Wanchi musi ngi a dawa kaka atuk ma dawa angu gangga dawa. Tua gika oka cimba ang examen ulah kang ngaji gigi akam kada bang hung dawa dawa dir makar kakuah ngaji musi gika gika anhan gula kang dewi ni gita kuah uha mistake. Tamu ku gika chu sing he u cimba ang a dawa kaka tena tu samu ku gika wanchi musi ngi cung kakuasa a dawa. Lawa ka skola bilungi sa waka egi tuwa kwi kama kwa suge chimu si un. Waka mki gege sa wala si un. Mtini giri kwe chu agu min angawa mprogram. Anji ka mge asan kwa tini suba mki manita tuwa mhim tini gi asika maka program mga chua ngu. Mge ta sa fita. Ta wala ngu yin kwa chik di tini akaluto mki mjurnal a program. Ka ang tini gi auka mge kason titik gani kuna. Matena lea bunga kim tanjiwa ngalidho mkumagi kongke wa North and Silva ngachig dagi nyekhan mugu chigigi ka sa ka krisikal tenigi akal utwa mki kuma ng wala msunga ngki ya chon ngu.

The one wa muso nga nsi gege nga mke mmoli wala komteke elfika nga 34 minute ke konke radio XK FM chimusi wala gita komteke ke wala gikam mko kati gige ang mko bisisi mko giga kwa tika gano chimusi mgira jwe kama kwe salisti jack ke ya program nga ke hakikik akwe mko chige gigo ke hana wa mke wala sinke komke jimwi nkhe mti gigita afitika ngwa mko program ya journal a program ke chimusi kangwa

gigi ha ukhama mke khason te tik gani khona tral chi magigi u akhama ga aga khason te ti wakang him ha thuisa muku giga koi kwang wa khwe program ga chong an anje kam ge sa kwa da ka chu kulu wa ka chu kwang ha khwe nuya mchwa nga wa ka bati ge ke fitika drien 28 september ta akutu wa 18 October. The Timbusi and Gira Chuaka Kalin Kale, Gagia Okram Kiga Akachu Yunga U, Higa Ganga Itutuga Giga Chu Kulua. Timbusi and Ziga Nichiqua Wasi, Gikwa Wuzilla Da Mukugiga Kukuma. Tessi get a quaque, Timba He Agama Gagia Kula Ochin Hey. Hitting me gigwa da hunga, kungigwa. A city kuwa sickle ukuma. The wishes he get okama, timilum hinagam hilum higagia u, hinku a biskirm u, a da. Vindica a gagi in a hatit or some gugiga gawai. Kanuka hi wai. O chuachaga u, kawa da. Da two yunga tukon aquinia u. Kwaha. Mwichang ay alaman ng muku giga kuy kwan na wabunga ki tige him daan ang kakasun ti gihi ng kama ko ukwa siyo feral si magawa kama daan kayin gigi kuy gi wang nuling aga chu ng kawa eh kikwa chwa chwa ka jiku ng uyu hongga muku giga siyang nauti ki kagi ng kama ko ukwa siyo hike jim gi chu yunga ukwa nga Mukugia choosing the Utsi aga hason titi, uncomaco cosio. Dagata to the way uncomaco sylvan. You were team gigua, I was like a thumb and thumb aga cogiga chung, make a quasa home, where I get another twa, only me. The machine unaba, quick aga usaga titi he, a tua giga to doga uncle ui. Ying unaba quick aga sa, over titi day. Kulaka hong twima kalaka kango kong kwata ta iga kulara kong kwata u ang u aga. Ofu ga ta hing gisang ke tini kwa giga kundisa giga chwa chwa tini kahu giga problema. Ta chik kasi ge kya tana twisa muku giga uke akwasa muku giga hawa aga giga son. Chisika chichi ngana kwa giga ku wala na wala kuha aga ke da tuchi. Kana wala na wala giga wala aga ke da tuchi tuwa ngkama kwe siu. Dewe gani kuna feral dewe. Pani nga wa yi gaan aga chugu tuchi wa. Kufitika nga wa chimba ehe dewe makwa gika simuka. Wanchimba idawa uma gika simuka nga wa gai ii ea. Kwa tutu gika kwa kuwa. Chika nga nga ukuwa ka mkri kama kwa kiti. Iwe nga wikani ya haa hawa skola. Normal aga skola vi kwa masan. Ofu kanu. Da waktu lagi kat itu kasih uang. Tiada ukama da wajah kanu. Even kelasing, belum kesak omang wajah lagi ke boarding. Oh, da waktu wa nasun wajah dah tua first time biko makalah. Tapi kalau kalau kang kita oh ngaya, kah first time u kuya sekolah biko maging uang ukam ukuan. Takah kang nak kang da itu tu cia. Cuma hidup biko asim muka dia. Sekolah asun u da wama. Yang nuwa kakata, yang kwa wishishi ma, yang nuwa khasonti, achichi nga wada ma, ya tutu tagita chwa kwa. Feral kachichi da waka kwa u usumanu son, hungu tu unwi hu. Pani nga wada waga aku kuni, kwa chichi ge a, nuwa kwa ngu he, me kunda wada wasin kham u a, ufuti nui agu teku he, ngu kuni a, kakwa tekecha kake gham. Achichi pari nga wadaba kusin kakam chala. Kala agira ngirige dawala. Ya daa tustan hui kataa. Tamazi asiga ngu ochi ngui ka sen dawa kanichi ngu kawge chuhi tuwa koni saa. Dawana ga daa kwada ngu problema ufu dawala. Ngulma ngu ya daa ki kaw ta tuwa. Matensi muka nga wadaa kwa ta tuwa kwa. Kanga ka hong chok osun. Chisi nga chichi ka hongala. Muku dawa kama sibitali kasi. Arak agri kwa. Tuchi u da waga sun u. Kwa wishi siya. Kwa wishi siya mga kata. Ate uke. Ya ga agani kuna. Kaya tena u kama mge ga aka sun titi. Aga gego tutu kwa kuchu kulu uwa.
Katini ugita ukama so gai. Hagi kwa hika jalangawa agda I hason titi. Mgita nghi ka gai hi wala wisisi katini kwa kwasa hui hila. Alhamina hason titi. Gita ukam kurunti gani kuna. Mgita saan. Tige hi akwasa kama kwe u agda hason titi. Gita wa mgwa kanghu. Kaya nana kwa arfasa gwasa ngi hila. Kangalan aga chukma. Tisa nga tisa nga nga kwa au ima salmon. Ima wa inki sardin kisi hila. Mtini gira sati iti niwa. Tiki jala nga huga khasun titi. Sumbi ngu chukma. Mtini gita sa tisa nga tisa nga nga kwa. Dongo. Tini jala nga wa. Dan aga khasun titi. Ta tiki gihi kaw nga wa. Agan aga khasun titi. A wa gwan an hun wa. Mshiri ki gwan an hun wa ya. Kwa ngun suwa ka uhu ga. Aka son titi ka. Tiki katini wa tiki ngun nga wa mkugi ka kangere ki stroke. Ta tiki ngun cha ka nga ukama gwan an. Hun wa. A ukama tiki he an hun nga uku wa. Aka wakwin hun an nga uku wa. Ka wa tiki kwa a ehe ma ki fitika nga gwa ki ka timba. Kia. Kwa makin ma. Hengi ngula ugwa. Ngoi kama. Chibo ma kau. Uwa ukama kata kau. Kang o nga wa chima. Nga kama wa kata kau. Hika. Kekau aga. Ang wa gungu. Kang o nga wa aga. Amu kuki kau. Ka aga ke kula. Van gwa la. Aku gira kula. U. Nki ya. Chungu ni kala. Kang wa am u. Aga. Chesa chua kater X. Kater e kawa on vukala agda ako takula ka hun. Agda wa chochwa ta wa kaw uwa. Kamuku giga tu vindika tisinga titika hunka un. Wa chimba ma kwa magin kumegi. Unkwa hungwa. Wadu manila tika hun uko hun amgwa un. Hunka hun tibli la uriksya unhe. Gwa hun hun hwa nga agha hwa nga hunka magda nga kaw. Ya hunka magda. Biskirim u agda. Ke chimba ehe ama gikwa nguwa kala ke anuwa kwa ma o okwa gong anuwa kum ngeke kakungwa kum gong anasun kwa akai kakungwa wa agamu kukika chidawa chimba anuwa kwa ma vikuwa masumso nga chichika ngala ufu matawasun anu saka kakungwa akai kakungwa wa agamu kukika gawa chimba anuwa kwa ma vikuwa masumso nga chichika ngala kubadilisho ufu vyekulu again gawa ada even gotisi ke kam kwa quick ma kwe he awati tshoi kwa nwa kam tho ka giga ngwa kwa ma ada aga tshubi skirim wa tene tshoi un kama kwe sio kwe a kwa gudila ada ke vehicle nwa ka kam tho kala ka ngwa kwa ma ngaba ka tene kwa a kwa ma ngwa kasin ka tisi ngwa kwa ngum ge ho kwa ma ngaba kama a hwa detol sun tisun hunka titika hankala. Adak ayi chu biskirim uwa. Tini nkama kwisi uwa nge nge even khawe kukungu kwa kwa omu. Hina si omu chan kwa kai kagawa huga. Kasa tiki kakwa tama kaka chana ukwa. Taka wisi si kangaska ngum nawa ngum. Kama tini kajawa si even khawe taasun kwa. Nga wa kama jibusu nga sung sisim junghila. Chisi nga chisi kaka ngayi kagi ngwa kwa mo nga wa kwa ka biskira makake agaa. Kau kaka nga wa agaa mo kugi kaka ika gawa. Katini nga wa agaa mo kugi kaka hula. Kagi akwa mke anji ka ngayim chu aga nga wa mdaa aga chu biskirim. Aga ngwa ya ng. Mgin su u chuma mtena twisa mo kugi kwa chunga kwa wa mdaa ngke. Chi nga huga mo kugi kwa kunu uya. Nga hawa mdaki khasunt. Waka anghe. Kako kama siya mkong. Mga kwang hako wala siya. Sima siya mgira gamit ang program ki gang. Mga gira sa fita. Tadura siya gira sa ako program. Tinatulutom ki wala. Masa ang ki. Yachong.

Yakkal's dance wa muson ansi gingam ki muli wala kom tiki 12 kama 25 mani tiki kongi Radio XKFM si musi mgi gwi chu agmi anga wa mprokorama kanta mgi wa asam tula ayako a ukama ansi kamgi suko wa giga wapay ayasumano ta bunga krisi kwa ang batu si musi ngi chuan ngu mku giga wakubungi ng kate ujila u akasong Cuma ni, katanya kuat kan, la oke kalian tadi, ya eh kan lagi geng, lagi cik kuat kisi kuat awana viendu, kisah manusia ni, cuman hekuan hantu kubungi muka gika uah, ini kami ni kuat, okay, kami ni geng gya gualu, kuat ini kami ni atui he aku ama, ini ku ama, ya wajib kuat atui kam, rofu, kahwi wana cik ini ang batu. Tanji ka ang he advantage kisi gi ku kwa ge. Kan ngaw si ku em da pari nga waka gi ku ga wa fel khaiti gani ku na. Fir al simba e he agi an hao nga wa dewe. Muku gi gan hao nga wa dewe ka u nga wa kubongi ngu. Wache tuwa kwe ng kama ku usio muku gi ga sun u. Nchima atena tuisa muku gi ga uka hawa a. Hika adawa ke fel kha. Cuma eh kau gua atak ma parkir si, he gua waktu muka kah dapat u dropan langsung, kistolang kena stolang ya atang kuan kota, hen waktu acara angkau kuan kota, riksing atama kue ke agira dah dapat stolang la eh, he cik kuagi he dang atama kue, aci kuan waktu cising agak cuhua. Kama uha, chisung stola kama uha, stola. Tad dewe ngu unga wa, vral dewe ngay kukum hi, ngu unga wa, chikwa, khay, hale, kala, ya nga nga. Tad dawa mkugi ka tuwang nga andak. Kula ka hong, dawa tina ngu unga wa mkugi ka nga. O, ufu yik tini kwa ats a dewe. Tini gi. Waktu agak tete kas gising ye ke aku aktua waka a dapaki andak. Vanci ke he agak dapas tulang he agak agi gawa. He kakwa ke utuan atasengkala. Kama wa mstulang agi dapak a angnula seng kaseng. Furka waka di kama wa cisung stula ak agak akibika kamseng katima akuhu. He chimba ng he kagyasin ke aandak ke utuan akasin ke agwang hui kabisin ufung hinola sin. Kagdaakama ni gita agda a. Tagagdaa gita agda daba. Kwe he kalman na daba kawi gita ng mayaga kya kwen ma kakubagam nui da kawi kalkutugwen nga ba uka. Yama keng klu bunika, yama keng klu toho, yama keng klu subiti. O ching he ching mang nui ye da wakwang ku ta khwatu ya ugwa kage kula. Bana angwa ate aga ta khwatu nama ute aga. Kangwa da age ka da. Aktuwa hang chike he. Kagula kwaka kula a khabi u nama da wa. He nguga ts agwa da wage kula he. Ho kwa ching nui kula chit kwela ge da ngstu la ngu. Anga. Taka chiche ya wa. Okwa dewe ki hewa daba ehe tuwaka tu ina kati kwa dole ya ngaya ngaya ngaya nga. Heka kiwi ya guwa he haa ukukala he haa nguta. Ofu kama inga ka pangastula ngu saali nga bagike ehe daba ngabe chunga ofu kawe akasa daba chukona nguta agu daba. Tama zika wa chingwe kege hea ke chula nga wa daba he daba nguwa sungu machika lang. Kegu daba he daba bolo ka akaitika lang. Kangkang unga wad dapat guka kah unga ba? Asyik angung asyik kau angkau kubat dapat cik akang itu akang kewan tuan tak hatu dapat. Ada wakula agam. Angga biku kau tuan dapat amat terus angung nak angkik angung mami gam. Tama angung cik angung gucing nak mak eku. Tak angga bisi dapat tak kula mami gam. Tetia eh angung cik angung tu cua dapat istola angung sad dapat kah. Angga kulit macam cik lagi tiki gud dapat tiki unga ba.
Tanga gita kom ke dewe muku giga ngong ngawa chimbe mkwa gi kwa wadur pa gi for al wala si chichi hen kwa kwa pay vye ki hem gi ngi ki dur pa ngang sing kwa a ganga kwa chwa chi kwa ye gi a so dewe ngi chu biskirim wa wati gi tokwa gi ngong kama ku usio even kwa weka mak gi kwa wang kalima ngang ke hem si kwa ngwa tu sa ngang u ngi dewe kaku waka kwa ngong si kuna kwe dewe si wa khaniti uga adawa ki aga for all ka tisi agi ngi ka wa public pleki ta chi kwa gang atalala sung chige he au ga kwa dawa ki aga dawa ki ta ngang ufu ukwa park mhya ng dewe ka angwa dawa ng ang tang halma ng ima khamani sing hu u resta ka kota kwa resta ka kota kosa angwa dawa ang chung chuta ka khabeni anga ke ingwa hawa iki dop nasi ko ka singe ke ikwai tini kho abiesa kha chingu hi da akwa ga dawa kangde kwa tokna dawa ta guta kwa akong na ba wala ang ang nasi u kwa kwa dawa ka adlise ka kwatwa dawa man ko nga ke ngi ngwachi ka e ko le ma kha ke muka te chute wa dawa kha ga du kha gu dawa te kharam sinte ke ke dewen ai chutsa ka ung kwa Ige si uka wakula. Ige si uka uwa. Nga kama kwa nguli ngu. Nga kukangki kasi nguwa chike kwa khabira. Gani gisung. Kamsi ngu kukwa saa kake. Lalu ngu kasi ngu kusunga kake. Ngu kana rikatuwa chike kwa khabira. Rekhti liwa chwa ngu. Taka hakuwa kham. Farawa kati sike he. Mkwe to mgam. Nga wa muyati mslu. Mso tia tia. Hechi krisi sengu. Kang ngi ko kwa kundisa mtsu khalesu ngi ke mtwa ama ke mtili tili a fela kha ke ko mgi he kholya tam dewe e chu bi skirim wa ge da tro ko khama ko si o mtini ge da sing ta ke fish ta ka ngwe so mtini ge da ko chu a ga wa ko e kha ge kwa ha ka bi si si tro kwa ge ka ha kha far le ke tige em trugu versigtige kama khwenga ba manela em chu a khawa ko em chu a khawa hege ji khoi e he mhang to mam e em trugu versigtige kama khwenga ba fer alsi mo sin sin hin ki chon da ba muku gi ka khonga ba wala wisi si hi da ba go hi cha chun ho da ma ko am gi tang hi khawe chu da ba go a Hingun na sul lang kanang na daba daba ta duha wa guke ta wa ta wa guke ta si dai ta dai ta ha na wa ki cha kha gya kala dani si guchi ti gwa wa ku bongi ng he cha kha de daba stola ngai chi msi daba kha si ma u ti ga gwang gwa nga chu ya sin ma ke ta wa e ta khang si ga ni ngwa ka la khang ma ga ngi ta wa e ta khang ni ngwa ka la ta khang si ma ga ula nga u nga daba deep u ta kha ngwa nga ngi kati sike he abati kwa a he ngo wang ulu di chik mima gige trek a andak ngo wala malulu mala chika lake gwa a andak ada wang ngo nga wang nga kam ging sing u kam gi kwa ngo nga wa dewe mhiko ke kubongi ngu hiche he ang ngu abis kirim u kwa ngay kukuma u I bo mem gita ng hi muku gde ku kole ka maya ya tang uwa kwe yeta kwa ngu ta atu uwa chia sengte kwa Huu, kia haa mta kwa tepa kwe ta agadana si ta cha wana kwe ke parkir si. Tene tuwa oka ya nga ima si ta tungi ka nga ima si ta kwe huwa kukwa e. Fara aga chiji ke kawa kakasiga ni kuna, tumsiga ni kuna ahasa. Kwe ya huwa kukulu dhe gatu chika huwa tugde he adibi. Vankula atu takawa nga ima huwa kukulu dhe tagda adibi. Tan kala mang ngum tini koku fer trau. Ki dawa nga tum tum dey ta ga du van. Chige he ngwa gam. He ikwa sin ke kata ka thagi ti khung ka ga ta gi ta ga. Akwa sin waka. Katini ngwa wa. Angwa ngwa ma ga tang ngwa dey ta di bita. Kati khwang ke ge. Ka khoi khang me ta tang ge ke gwa ke golu fu ge wa ke. Kukde kwa lakin, nata kong kwa lakin kong u.
Atini nwa gwenke hea dawa eki kwe ya sikwa uta diwi mhati. Dawa lata guma kha. Tingu ki giti ki kundi sa ta anga. Kang muku gikan waku bungwi ngki iwi par. At least dewe tsa ngaku hau kofus kukau. Ki iwi par gen kau ima kia i firi sacha sacha ngau ngau. Ki kuwa fa ifi siko kong ti sacha ngau. Hawa khurupu na khurupu. Tiki chwa biskirem ukwa kivan. Ko enghalima ngati ngui giga akundi sa. Heka ngui maki bangu ngaka ngui. Jungui kan ya ea kaa agmi kwa ya kwa hea. Ngu ocha ngui hmm. Kichi ngui ki kawa juke kukwa ii. Hmm o ngawa kwasa ngaka chutua. Tamazi ya ngae heka kau ki ngunga ki kukula. Kaka gua kaka kanga ta apapa a ta asum tim hat e. Am hat e sende, am hat e funi, am hat e. Ta chi wisi siga hanka la treka gau. Chiga la ka kinga a. O siya kula a. Kawa se ka atu khali. Kamenga kwa rige ka o ma ka kuma. Hanga wa akum kuma. Ta kula ka hanka ngwa a gua ta tau hatske ka gua. Gua ka kahu ngawa gua ka watske ka gua. Teta. A dawa kata nga gami dawa kata mangi kwa te ga ko ita gigi gigi ga dibi. Ta chi singa chi chiga gita ko akundi sa. Taka thwa kwe kha far leke kama kwe kwa al dewe gani kwa raka kwa u kham kama wa dawa dima di kama dawa goma. Kanka wang wa se ke eka gen hoka a ka gen hoka a. Van even dewe ngami teni si kwa ngami kwa tsa ngami ka u Unkumat angika u wati kisya simuni kletina atu. Tangunwa kim dewe disimi kim dewe ngamhi. Msiti ke him chukwa abiskirim ukuma yi. Nga ba teni kukuma u yi. Chimba ehe yakmani gya ankao ya. Niti gya ankao ayunga ukuma ake. Faral durpang ke kama ehe sigigula kwa akwe kwe. Waka kloko masikam kong nga sa wala si ng mahang harak kay gira gaming ang program ki gang. Gira sa fita, tayo na si gira sa program at lutom ki wala kumsang hangki yachong.

ene wa ki ing jin zang hui u plin wa su ku wu zela hng chiu si gang ko kan em general major leon rabi ta parliament de vi ko mpang ka ong ya ke hana ya tang ui de ke police vi ko ma tet ya khui ka m wa honot drin tak tak ha di sin ji khoin ko panga ta 5 days in the to the good electama que nawa kawziki akam sungu gichigazi gatu koi konkom kupangam rabi anundaki yi nghe ku akam sungu kubisisi ki jikun hui u kaleman chuse jikin dubi taki hana kaninika ngi kau ya chuan kaigan ya taki taki ya kwe yalf days in the please at ijing the kau ya chuan sugeta ang hui um rabi ta ke hani kang ui de ge tulopa tani ahani khosa ke vikoma kang he wa yin jin sen ri u ti tham sing win ngung ke ima atu sa mu kupang ga vikoma kang he wa plus at ka ga ge kawan ye chon tang le yang si ge hanam go sok o brain mo khosi ke Johannesburg ge tulang su besi atu ge din tin October ski kon agang mo khosi ta si ge de ge khalia kai ngaliman yaki kula khanu muko giya ngao ofu kan kuisa ngoi ina waki vetat lang hung awa ta chibisi ga ng gita uwa kai ngama na kuin iya ki ngwa kiyo November kao kan ki kam ta yaki tu muko o hung o kwa ta ki iya akon e o chinwi akon saya ta ngaliya ng sikikon agan ati kika ng yin he wa yagulita augin lam disatui gi ahana hm statu prinawasi ku tum thama khu hm khano gi hm ing diwi muku hana ene wa ki telefoni ko puit ka ka khu recording hm ene wa ki stat khati hm dani si o kham sum wa khosin aya ti tringia an akage lagit an ndaki kawa chiki he ku jil khama khu ki ik apli ngawin a ng pala pala chang ya ng de sing ki mani chu de gi a ng khama khu yi e ke la no sibi saka ta yudin a yi rati ki yu si si ke la ya an ng de ki yi ta tu tu e tia tia ke i ge ta ti a dan ke Divi ka hewa driga ke khamas in itin ha ke Israel ke 7 October 2023 da ha ta mandala ngau ke arati ngi kapsa dikuna Daniel blog an ngande ke tweet of media tweet ta chibisi sek an hegia kanu ng ta kangi de gita agulita a ta tani gita atham sung ke gani aga siwa ku ehe chibisi si gihe a o uam blok an da ge tu tu ya ng chik da ge ta a khang ya u chitwa kai sin sku gi ga a ina wa gin sku gu ngi ga u wa ulam ya an da ki ngul ng ga ng ga tu tu tani si ge ta a kham sung u gu chik gi ge a kham sung ko ka ka wa o kwa kwi ka he wa yu dang ke ngul ng blog an da ki yi ngalman ng ajwe kama kwe ngang tlake din ha tlake ni gantake gaza kuna ta ngalman ng din ha ke kaw dri ya gang ke kong kawasi ki akam sung u kaki wachi ki he sito ki david at ya chon ke chibisi ga tuloga mutuwa ngang ito rasi fagbon federasi ku satu hotamani ta ikram ka ng kengwe ng ka ng ek de jeda tit ayi tu tu ge gan muku sing chi bi se muku kaw jela ga em kai ko satu ana ko ikang ku ita vi ko mo panga ka la ya ti ya ti ga kan cham i ge ta ku a khya ti ka wa si ge a kham sing u vi ko mo panga ka kai si gen ko se vi ko ma te va vi ko ma hanak te ni to an to wa ka chi tri ngi ku ana vi ko ma ge mari ga jala ngu pling wa si ku khwa yin tateni sigi akam sungwi koma pangak om ke siu ke chibisi ga ku tutu ga ngutu wa yi tenis to tu asinga u jalam ta kan ku

0: Bukit kawasi ke kaitam ka ngi morosani itadu silam.
1: Tamate ya ha morosani shukhiri uikit unikaraha iyohum.

yani yare ngiyeti kurisi ki ngikondraka ekhain kati xesi tama akha ngo ngikondraka ekha ku ihe si ana ngomoko teko ngicanga ka den queen a police akhi khona ta khono ngoka police na teko ta ana teko sesata general major Leon Rabi a krati si ko parlamente ki din kwen a tako a kate si polisa su jawa e kres ka mo ite kwa no a ki 183 deisen de polisa ka e a ha no a ki se ko a ki e kwa hi 5 deisen de sa si ko na rabi a kate kwa no nga ka kwe mo ite kwa ha no ngo hisan tati he nge kurisu o sere jao ka ite kurisu ki kwe aki gausan yaf de isende de kwa di polisa ango in kurisu ki kain ta tinta rabi anka atukwa no ami kwa khana a kawo gwe ngte sika ate ko tanten kwen msisa ani a ngkurisu weta mburo nga kara kwa ihim business koma Brown Mahosi ama Johannesburg so Landros kaka oike amboronga ese ko tshunya go ita 23 October ka Mahosi nema ese ko o go hi ima omba paraga se kana kwa hi de a ding tshwata ta gone ima nguri nahi no ima muteto a shobe nahi ta mboronga jikle ko ha nema to kara go hi se ko se ima November ngieti kurisiki kham ka ya kha kiwoti si kham a khu a tsong sa nya ti ta nge ke nge boronga di kwe ko ha no khama a ka ye ma ti kwe a khana o ane ji jang wa ka te study a si static e khan ki a tham ji ang go kha no khana nya mo ko mo ta a ke khana twa ke ma go kha si cellphone ki tsai ku ye go ji ta ma ti ta a mo supi na o ji ta Mkhosi makai maatin kwena khanao anisija aakate si tawuni saa gawusan nge mborongai a khana muoko avasi khanao anisija takwako siyeko nge kaihe kumotekaji siteko khana kaiheko kumta a mborongai a. Yoda nao rati na ki awanyite kun kwena aakate kwano khana nge ima nyamo kwa tati yanga ujikiti tatu tuiti nga dri ka di nga ka hamasi ka amkua Israel le a 7 October 2023 ka hisana hiye a. O mandata rati ki ha kwe a kapstati ki Daniel Block a ka tukwanu nga khanya mo kwa tati ta tui tui tukwe a ki khana tham ji tinji kaw kaw te ji a ako ji hisana ka ji a khana te ko nga oji ngay kwa kha a ka tinu kun khuina mongo guta nga oji siebe kuji khana se ko corona taro ga ti ngu ji ki te kau ka oi guji bloko a ka to kwa no ngwe twe ngwe hisana te ngo chem kuji at un ku hi tam te ko hisana ji ta khono ngan khuina guino khoino ku ka ti na tama te kau ka go khata khama a ka to kwa no ngwe ngu na ngwe ki twe kwa khana te ko twe twe go no ata a khu ji te ko kau no mu ka gwe no khana a ka te kha si ngo ao ao ku a yo de mu so bona a ngu ji ki mo ko khuita bloko a ka te si khana ngu ye te si tse ka ka ko e ga ja su a ni se ja kha nyi kwa ti kwe ta ma no khana a ka to kwa no khe am ku a dri ku ri a se nge kwa hi a a tsongwa hisana hi di a go ji gwana mkha a go re go ibeta a tsan o jiki Boris Ukhir o hem Fak Bond Confederasi he ku safa sori ku satu khasu aneng sika mo ko kwa ga nya mo ko te ko twe twe ta te kwa ta kwa na kana a ka t kwa no ngim e ma te ma te tsaka kara jawo ko te ta ngesi ku satu si swet kwa no ja ku na ntse ka tsu di khana a wota ha khana ja wo kunga o jiki kwa na aki thi ya kona ja wo a khoro ho itite no nge ja wo a kha kon khwe na tama ana khana o miji a kuma a kwe khana kya ta ji siri di tsu am ku ka ko ji tama no aki khana wo ko ho si ke tam i ku su tsui

no hambo khuji yoka kha jamana kai ko khana akome to oe kuye khate kwe a zinele sabela a kate kwa khano aki khana mote kha singe kwa kunkwena kwa kweta te san international nga kino aka khana siye kote tui tui gu kha kwa na aki seko nga uji kwena a seko akuru kha kweti nga jawa kha kona mass mart kona ata ti ya kona honor ti kona akuru ti micro ki jawa kona ngesi sabela suete kwa no Zaika 600 makro ki jawa kon kwena 20 sende inan 20 ka kwa kweti ana site uru hii tako tuitui omboru ngara kha kumwa hii atama khanuta. Ata te ubore te ya haya khiri khiri ngono khabana te bori hei kwe kisanyen te ukame XKFM ke firi ire kamno.

0: Pero nga ito nga is kay siyempre gumita ang comic o the flit sinong gay. Pat frak kay for ina ka nga gavin kili ka kong tanong gay to chang ang way tui kama kuya o dati kisi ka parisis ang kaya tui o kwa leti ki khrunti ka kwa ng kili ka kong tanong da kaya diesel price ang kicho kama kuya ki wala kukuma ke ya chuan kali kama kuya kisi ka ng hea o diro kama kuya kisi ka ng mulin ke kwanta diesel price sing sing dagi 11 ke 12% dagi chawa ka ng he ge twa tin jing a ge kwa ng dau sikang stena tu sing kam si wa tong kwa price kisi tin ge dau la tyo kwa malik thot khang ge drong ko ki police ko misari sa ngas drak si bi ya ng heran ber ke of den yang kala sit ng ave king ni si bi ya bi ga ngang gang si gwa ki santon ding amagandia ka usikang khula sing ge unan ngaw jit ko gin ngaw tu ti ko awa kau kong vitang he wang na wakit ka nika ng ta. Tala ka ng si Zake len la mini si biya kaya chau. Gitwe gya kong tisa ka usisi kong ta. Iye tisa tu malik kau kan na yadrong ka kwa. Iko a faifike kau. Yungwe sa tomo ka irasta kwe ke tkau ka nko disa wili wail ke uwe skapo kona. Pulisa ngwano buntu gantana ke kong ta ki. Pulisa ngge sa tkau ka kanda ngonti kong biya ki gya. Gani gani kholan ngay gengi ngonin ga wa kwa nda kao siga kwa tseng yitra kama kwe da ngan da na ge teng da ngang da ge onor suku sa o da seng chuk gang ge chus gang hege gya kwa ngge ji kwen ki gya ge kale ngge kwa nda sa ngang ngamang ji ge tra kwe gange kone sa yang hege iske tra ya kwa ge kwa ka chwa siwi jal da sa chwa ai kwa ngge fa si manas trang heo halika luha barbar kri si ge kengke ya kang ngang chus ga ngang seng ke patang entwe ke ermelo samo kondo ke pomelanga kona ke chiu se strujo ke kojala krisi gacho ke ke pomelanga aluar ng he watowa to la sizwe to ma ng he kamsung ko shika ng he kama ke proyekti tatang ka si ng e kwang ka pangka patin ng amayo ko gang kisga sing daki 3 in 20 artak persen ni nol sen to pata ang daka krisi ni bring ko kan e kwang kong ni ng was firi ki fam kul ma kama Faifim samkong hungu SKFM.
1: Fir irie amda ko kam khamenit lesangye kwa SKFM ki mbambara hukeklete na di maretz berakho bore shura maderam. Mandak o a hauto kakho

Shuchena khwate no ashere ji shota sena te ji ahu inja ngo tukwa na ji kango tuna ngo te uosha kia agwitam. Keli nga daha ase no paro a ni onji di a sewa e ki shuchena dek e te mu igwe takonu tuhu ji tamaha no te kutwa shuchena gwe. Kaihe ngo kwa sena kutagi tinyete kai tikwe mkwa rahu imkinipa nasinale polisi komisari se mshedrik sibiya mhe Randberg si dihofo gichwinya huitang kama veke kik enja kwa gudam. Si biya nge tingloye si kisenten kikwe kukia witi ama ewu kai kumburu nga akuma kukwe kwa di akwe di kunga ata kumuteto te di a oro kwa hitam. Ofuna isika farklara nge si zakele dlamini si biya mkaiko siwe e ngo te koma tam. Ahe ngo jarana ta si nkasi mkaiko ma adoroma yo ama kwa sina kutagi tinyete kwa kai tam. Faifu kwe ang o ti no tuiha at ang tausa kung ati tao ko alukase Willowvale si de oskap gite ti kim. Polisi ko yama kwe ano bunta no buntu gatana nga arisin polisa na ngo komati tao ko te kodata tako aki kwe ko sino ngo ako kwa uchore ng ay o kasi wei tim. Kwe kwa yo kakatia oro tao iti no gatana nga arisin sesa kusiki iya desin dri kwe kwa ang ay kikana ko kwe natina ate taro tim. Kwa isika aewe kukwende wikamkite tita no kumwati kwe spatra kakiyang kaiti cho witim. Borisi ukhirwem. Manastara hutu anijao na dao kujie mua kwa Barbara Krishi nga adesin khaikia inkawate jaoji iya haak entwe dao sinjak ae ermaluwa ni mkondo ta Mpumalanga kim. Krishi kwa kumwati Mpumalanga si di LR a dao di a tulasizwe tomo takungosi mosa na tango proyeke ae iya haare tamu. Jawa adao siki mei nge kuri siki nyama hii nukle sika 20% saisea seko kuri karahu itim. Fir iri bore adate kikere nge kubore khawana hate keke saengu kama 5 iri ek ama huyomu.

Fifinga eSky FM ndangqongqeda wami nqonde Fleet Shinonge. Ufuka nge apathi givra enige ngak Gavin Kelly ke tinta ke cha precise ngankwa dwi ka khali khama khwe umsing precise ngkhawi ke nga ka sa khamsing u lete ke khrunti nga sim aga precise ngkhawi dwi Kelly ke tinta ke diesel precise ngankwa ke chok khama khwe precise ngang sing ke ga kwa ti jala sing ta ka ngudiro khama khwe ka sing khisi khawi ta ka usikang sing ge ta khamsing kang ki chawa 11 ke 12% de ke kani ka ndo shika ngkeli gitu gida king da ke price san kan ka kam san u ka khali khamo ke mu si si ke bana siva da ka chwang price san ka mga khwa twi khamo khwe malin gung gwe ga khu khan e ka ndrong go gang he national police commissar san sedrak si bia ngon khula khau ke tisa ho fu ng khu khan e kon da sin en kan khula kwa ng si bia ng he ngla gang ke santan khuna san gu tin amagandia Lang it gawa ne wa Chigang he wa chiko ging notin Chikoko kawa, do dim hitonoku kawa Kongvita ng wang no keka, lisisawa Gaushiga ng si zake le jamini, si biaga tohoi geka ng wang kam That we tisha kamokui ng hofukaki borhua, malia kokan, a drunk a igia ganiga ng Chikon ne. Ke dear tak yari ci goki laven hel ke kap kuna sit khakte police a kumut a wishli tue ke kin da ke police a kuma nga nga sen tra ga nga thon nga kama khui ti goga nun nga la tres ti chue si wuna ke kwa ti chua vala ti kama ke kwa nun nga kwa ka usi ka he sen nga kam sen u ke tra ga nga chon nga sen ka he ji kwen ke ka yin ke uchi wun nga police a ten nga da tu kama khui ji kwa si nga kuna kui nga kwa Ungifasi. South Africa ke muyang nga kumpansi gitu gita kamsungu ti kwa ki 15 ni nghe wa nuwar ke Mozambiki kawi nghe sengko ke uidu ke uingolin ng Departamento wa Internacional wa ke kinta ke dihar tak yare uti palabora se goha ngilin popo kona sing ta ki stere diwi gwe ke sonda ka nghe skew na ke kwa ng kawusika ng singgeda kamsungi krisin kwa gama tong murupa ke ya Provinsi Jitagang Chua Kwa Ngi 3 November Tuna Stina Gyo Na Ingoi Kwa Ng Departamento Ng Mozambique Ngawa Sang Kasang Pangan Ngoi Chit Kwa Sang Khabi Ngi Tuan Tuan Ngawa Kwa Kajia South Africa Kwa Ng Kwa Ng

0: Fifi ngam jek kawat tibi en di harta ni eskai fim dam ten giam ko program hai wa burku ga chuan ngu onar in fifi taks te ke akam tu pang sol play ki sin gi da hi ke kama ngum kama ke kim marli ki nur ka bu kunas ke jan nga yo na lesi sin thali sin ke ji khoi nga gul ka ji khwa ki ye rectation program tak tak ka ke ke sol play ki ki education trust So play university tiga set Afrika mencari rektor komisi usik ayah kue kam ngah lagi sang ngah kang hewan idil berakhir kon nam kuska.
1: Kam ekska FM kifai fire kam tak kudrian der tak menite jise kungge kuha seven tone tak jiberenak enja nyise kose sire kam yute jauh kote kerisa to se nyisu bori ku jauh ke tuang kota cham de flit shinonge no ti marat berahu Kunsang tu hati guyanu, kaya gawang kote ubori jitkot eja te kunsang. Honatin faifta haka nga kahe, solplai ki kuri siwe, ngay kuri ki Kimberly ki nuot kapu ki namui gwema. Bori garakoma, tam garakoma, dama diho ate makoma, na kwe dikom ate matahim a nga kaiti ngo vieke program siki, solplai ki educational trust, Solplai ki universiteit ta khono sit Afrika si ukwe atoma ate maglo komisi ik etere mago he nuk uye kuwan kaya twa te anna mwe e chiri ka hwe ki kwa anu kwe di domi kwe huwai a go tam shiwa kia bai tam. Warren Engelbrecht kaya tareti bori em.
0: Solomon Plaiki onar tiyen 12 tak yari yang kulak yaki mkawa. Sol play ki kwangi set Afrika kuk oge tunk oge tiusika ngai gul kamo tati kwata play ki a familia Daniel play ki gutu gita kon hemu ki tiusika ngi kwangi gugul kamo ge kang kala ya familia sang una kwa ngi kang ge gajala sang kwa
1: Solomon play ki honotin faifta hakuri shai shinge hwati amoro huyo no ama go set Afrika ki tank etere ana hui hi go nqashin ani go jinja ta go kwe di thoma din ama go ana kwe tui sha si kwara guita ama hitam plaikim di kuri a daniel plaiki ma de sino am te mana go ji she ko hiya go en khana o au he go twa ta am hiya go ji ana che karango ke hem kom a go tui sha si kwara guita

0: play ki ahna ke tonsi koga ke chu se ka gul kam ko ka kala ka ku se mu ka ke chu se ka he ya ke was set africa ke kum he ti ka sing ya ke kan dr william stien kama konsol play ki educational strasse kon ha mu ki kwa ka ti kon ki kwa ke chu se ka ke o ka ku ka ne ko
1: play ki mgwa he go jing go am tswen shi tswi hebe tamagano ga m jao ji na ga m te ma he go ji gwa na go set africa si di ke e go a hi sene a tsik a motswa go shwe tswe ta go tsha wa tlongwe o khona go koma a mayo di kirie ki ngwe ngome hitam Dr. William Steenkamp sol play ki educational trust di koma nga de sino nga ka am ko insi e ku motive am mtswen tswi e tlo isa ngutamaganong go am te mana e go ji ang go tswaita kya ka itim

0: Sol play ki gi ta sing ki ge gul tham ko ka politika ki chi khisi kang ko nga bi kan e kala gan chi kha sing kha kang he wa chi khoi ngi jo kan hai una kan chi set africa khoi nga journalist bi ge khala ki chi se ka ang ka khanu sang sang ya tan ng hai ui kan phis ke khala u ta ka se ka ng sang git na sang lung sang tani khuna no sing ge ko ko ko ki chalu sing ki chi se ka kung set africa la kan da minister ang halung sa wa buti man mele ya kon ham ga se ka habi
1: Sol plaiki kunya gote ngam ji politike an kirina gote hi a ta ko kunya qaeta ma anta yehika no ndu South Africa ke tin khwen qama hik eja ama ham bori gara jao shiki na tham gara khu shiki na khamam bu nga na khu ji te ta hi ji a gara na khu nu tau ta him nga ka program he ngo ngi kasen au khwena nu rumende etama nu tsuka gwe Tino anta mamu ngo nata amgwa ay kuji gwana oka South Africa kin esika ngo koma asen na kunye kaya ki nata jao ka eritam. Manastarama kasen jao ak etrema atema buti manamela suretik ete komsam.

Saisire amagwa xka FMK uyincile ha ho qeqetena di marats berego bore shwete ram mandats o a troko fer ena gang si di a given kelly nga de sino ho to di nglu e paro an shushana te ho he go qibere ha go o ji di paro ki tamahano na tsho ji de ki moingo tama kelly nga ta sino go disela di paro an khomkara shushana ho ti ho he go onji nipi na khurunde khona na mboroto na tsuguji a shu ya khwati no disela diparo ango yalf kinyama go 12% eka go shushana tego engo buruna tsukwana zika go ha sere e kyare karana wota tsere khono go ji a shu ita tem ke linga da sinongo paro a onji di shushana a sheba tse o wa hamu a sena gwe ta khono tsuguji ta magano tseuni jate go shushana go hata tai shing kwa sina go tsha ke dinya te tsai di khweng kwa ra go him thuni pa national police commissioner sem shedrick si biam he ranberg si di hofo ke tshwenyi dang kha ma vye ke ke e ja bana ku tam si biang ye tingwe si ke senten ke go iko kya ngwiti ama e u kae go khwe di thoma ka ngi a khwe di tsheka tsung ka shen di moronga a ta ko motetu te manda ka di a ama oro ho itam hofuna ngo nsika ferklana nga sizakele dlamini sibiam ayikwishiwe ekomadango ake ahenqwa kade hofo kamana ko am ahoyo amacha gidiya te kunwa qaitam yena nderta hakurik akwe 11 the hill ki kapsa flak te zakout ngo huitam police ko yema koma Wesley Twig nga sin police na ncekhwama eka ngo bele ita cloud ngo huita kwe atam amkom mchoro he tia kao ekwe eha kwa si awa hawota tako ngate sinu ngo amkoma atuwata kwe a ngo ama tsan tu oro wako tuwa waka tsan te klaro tatam matako nungi mkoma arako kia wata no hambe amburonga eke ho senata kwe ama borisi yu khiriwema South Africa kwe a ngwe singeti sidinyam oki ngo 15 tun kwense Mozambique nja ye iko hoi hi a o tunga ha akoro huitam. Departemente ka amuji se jarot ay akunka kwa hinga disini derta kuri kompala borak kite kwa limpopo kwa isika ha South Africa kuwa kwa ya agwe go sonda ha isika am aho yinkwe kwa am aho watinikim. Ama mekanika siya go marupa taki te distrike niasa mukunda iki jao tahi tino 3 September mki am asi kon ayye iko gwi hi hoikom. Departement he Mozambique si urumenden angu ya ko thata inats an tsoni sa jarot arti khanse tio am South Africa koma ngo othunwa ga ara ho ditam sei siri bore adate ki ya khere ngwe khabana ha tsu bore he ete xka fm ki cecegwe u khwamana tsa mete ki sie ko shebe iri e ama ho yom.

Vocês monitem aqui tem um monte com um programa que vocês monitem aqui tem um monte com um aquele programa que isso é um tem que ter um monte com um fitting que é o in the land of plenty de que eles agora que é o tam camazi um programa que é assim como é o lá sei aqui tá o disso o que cá o lá tem que ter que é o programa que é o disso o que não é e um tá que é o The God to a giga kango ka krisi. Sorry. Tama si mga tisa mga mga giga kong awa sa nga giga kong. Yung mga giga kong nga sa ukulo ti kuna mga gita o kama. Yung mga si mga giga kong nga. Yung mga tisa mga giga sa. Kwa yung tisa mga giga awa. Kita ka nga giga kong giga chong. Kang kia kuringu, niki kwa kia chonga talaga kang wako mtati sumu ki kau kama taka mtati sa kia unaga kasi ya kwa kangi ya waka luki la kiga ngum tatana kita ngum haka mta prokoram ati uki koi wala kia kwa mta ki ya kwa ngum mta prokoram ki ngse niki kwa masi mta kia sa mta kwa ngudat ngwa mta fita ki kwa mta fita ki kuli ngum kwa mta kita ngudat ngwa mtati sumu.

0: Tisimola ke XK FM.
1: Honor ten siwa ke niha.
2: Come on, Doc. No, no, got to get. Yeah, don't we work? Don't you matter? Momo, the men don't come out to a trotto. I got to tell on the one will know. That's all. I got one in way. Hey, somebody ain't no. Tagi atu mesin kai da eh chuka dreme ta dreme de da ma ama tagi ni ma chuba ngo to chu taganda ya chuwa tra tra da nga khole o ma chi ton da tu ngo ma chi ton da tu ma chi ton da tu ngo ma chi ton da tu a khogu sing to chi ton da dai kat khas khoda ji he una ga ta gandil nge chamwa ze takwa kwa cha cha kwa ngate ke tonu ma tonu kana na na un kwa khwa ya ya tau e ta kwa ke tonu ma tonu na a khotu na khoda na chotu na ndo ta ne chotu e gong ta ga ande ke ta kum kum akwe kum kum akwe ta ga uru Tasega kacha achi denga ma akiga achi thakanda khola kuna atini cha juga jukuna no propre bugumka ka kuna ha ta mane ngwa to achi de choma khosi ne ngwa cha cha kwa ya ya ta khala tsege gaideng u cha denga de mwa zeng akwa na ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ya kai ke takwata asinda hongya da tulo da ota hongya da gatala ga kwakwa diamandi hewuna ke da ngonga nga sinda nga nga ya ya shongo da tuta tuto da o mai ke takwa tuto da khabu khau khau khau di tala tala ka ka ka inga da gatri to nga nga ka nguka anuka ikheta nguka ikheta ma agamuwa guna dinga tala ke takwa Handle it as a mother, and don't let you go. Ah, when I get the man, and then good nothing, do be child, and good no such one, and then no. Even, don't know what to do. Don't like it. We claim you wanted the man, and that I couldn't make a cook or the man, make the name. Sagging get you chatty. Yak and a gang, a quarrel, or giant chatter, sagging gang or cagacula. Aya du cha twa kali ha kusa te yakutri dagi makali tasaga sodi so kwa he yakana kama ganinga ke tonu matonu tonu matonu tonu mat aya gogo ya ngonga kawana te yawule ke khomba ikho he una ke nga cha tonu gangwe ke una tanga asina shikonda ta shikonda tanga ngai te ne muda ngai ka ngai nda nga sagi a cha khada kanin kanin ngi Saki sa nai sinko kesi kunda kita sinko kesi kunda kami bari piki gu he nai ko no kau gu de agi puke nga da sinko do de kai kare ge pau ge gu ngi da ko kau de agi nga da saki tangu chi ko u tangu chi he wuna ke nga sinko do da sinko do da sinko do da sinko do sa kami kami no ke a ikotro da ta ke nge a a hone kwa do kule tema te khama de minga minga minga ga ba mi go nga ga ba puke guke guke kwa ke puke guke a ntan a tsakana ka ka tse tla ka tswa tsa le tewa tsa ng de ga ka khau tsa ka ng de ka tswa tqaba khau tswa tqaba go ka ba ka ba a kukula ng seng se se jeleng ke kula ng a kube ng ke tswa ye ke miko ncame ncame mikakula asake angcula ay anga angakula ta mitsaki tsake yutsat mi jaga kula ta zoti khatwa angcula caba khandla bacike duze twasini xokota sanda caba unqongi ncinga ngathoda ukuqhaqha ngathi ngixoxa ngambile nge ngixatuna xoxa ixoxa ngine xatuna xoxa yane ngaqotha ngudo nge chonga ngokuxoxa nje ngicike cidule de tu ngumuntu ngingaqhuli ixoxa te inkata enqwa yakalinga te inkunu ukhanda gada gasinga donuma ton de phuka gada nge hayi ungqwa I'm going to go to the house. Mentawaku eh micho thanga tamtsawo tet tet kuna masita jila da game tsanga wawe mtsawu ah he wona ke dangambe nge sanga sandoda ngambe ni ah chintuna ngoda ngasanga ah chonga ni kwande go onyana ni go go ngoda ni konga ni go go ni ngana go ke tsakwa ngambe ni
3: I'm going to go to the house.
2: kacin, a kacin bai. Ya kuma ta no kacin da tuwa na ga kunda da ngai kai ka dige ka kwata ne dige ne kai ce wata ne ma ka da har ke ka kwata na kuma yan te yake ne yewo dum ta de masna to ha da ta ki da ke da ya tsuciwa ya kan kunda kunda ta ya ya tsuciwa ma kai ga gwata ya to an nan bu kunda ko jo ya ga kunda wata ya kwa tsende ga miye miye miye ga bi wo ta ko ga dwe kan keta a to to ga jai da ga kan ko singa da ta ko ga ko ta ko ke tsi tsi ga da i ba do tsuwa ci fu di do ga kunda no ga amayi da ko ajoi eh yo ha su ko ke jurate jota ko ke a chonde nun ba ta nun ba tang to ko ko bi ha shin da ta sa ko ta a o ko tong da jana da ko ya yi ji ge ye ka e ku da kwa ge ku da ma ga tem kum ta chu da to ji ga ku jo ya ge ya ge mi ye wo i ko ngo ji ge ta mi ge ji ge ku ge ngo da si ga ke se ha su ko jo to na ko ta and the tam dam bit ko ngam bit a si bo do da ne chong ngam ne dung ne do wan ngong do do da ko ka tse den dring ke mo den ngam bit si ne gan de o te ne m ne gan de ti de tam ngo ko na sna ko pa ko pa ga ko pa pa ko ng ha yan de ke ke ko wa ke ke ka le ka ka ga ngam ko na ngam do ale he wo ne ma na do de go de ngam de a tam de ne ma tu ta tu ne ko si tu ya ka ne ko ne kaduna wa ba sa de ko de ne uda ba so na mu shi shi na ba ke sa odu ga ka ci ko de ka tsau ko ko ne ya ka ne kam kwa da da a ka u ke de sha mu mu no da da ngi gwa de ci ko ko ta no shi na to sa da hu yi wu shi na mu shi na ba ge ji man de a ngi ga ngi tsa ka ge ka ko ne tsa ka ci ngi tsa ci ngi tsa ka ne ji ka nam ge ang ka ba a a thau kong o fu a ngu a ya se ji kong ji ka ndu o ngo sa a ka na ko ndu da kula nte ta pa ta ka ndu ne ka ndu ji ka ndu ji sa ne ka ndu ji na bu ngu mu ka hai chau kwan da ge a nga yo ta o ko ngo ka ndu ko me du ju me chau ma me a ngo chau da ngu ta chau se ga ta da ke ta chau chau ma o kha o kula ga ta kwan da ge chau mung kong la chau kong ta yin da jua ge sing he wa min yin da dui e yi gu na gu jua ya he a gu ge chung ge yan ge ka min ta sing ge mi mi kong kong ta ben ju ta kan tu an e ta ya de ta ngai ya ya ta ya sing da ya kan du ya tu du ya ta ya ge a ma sing da ge ma sing ta ya ka chau mung kong sho gumba sandata utam ku ko da tsin dwata ke gumaka tangwa choka u ga ngka ngkhoke kha kas sin u ga u tsho ga ke noga no wa kaka so u tsho ge ga ga ge so u tsho a ba ka tano chomba ke ya tsetse o ge to a ka mo dwa tsinin ka khonkhulu da wa tsinin da he wona ke ngi ta kwa ndile ngitsa mwaze ta kwa ngesi ya sane sana gai ku kota u kama si ko tsuka nda ta kwa ta ngi ngi ngitsa ata tuwa ta nya tuwa ngi kana ngi ngi ngi ta kwa kana ngi si ngi ngi kana ngi e wona ke ke ga ga tsawe ka uta ken ken tsawe ta kwa ta gudu tsawe ta kwa ta kuli ka kau kwa chi ke ka kwa kau kwa chi ngi si ke tsu gudu dengo ga se ke tshwanne se nna go da go ke da ke ka kwa sa tsang na go motho ka ga da sa go da ndo go ga go tlhali ke go tlhali go tlhali go tlhali to a e go se nna we no ndo sa se go ga go ne ga go ne de ga go da me nna polongo da me nna nna polongo da nna nna kong de de de ga kam de to min de kai de de de ne ya a gu na de ne san de ne ngan gan do ta ya ka ne ba ka du ta o ge ge ge ge ge de de da sin ta o ge ke police go le bi tlhomo gele o ke gete u ke tlo mna tshe tsham ke tshe tsham ne a tshe tsha tsham da ambe ke mawa tshidori ka ya tsho ya kalinga te ngwa ya kalinga taka tsho teng khuka e to ka ya kwe ka khuka tse ka khuka tse ke Now that I do it, and pass on. O gigita, gigita, gigita, and a car with so much. Ah, Kakatawa, Kakatawa. No, Navia, no dame. We know. Yeah. Can he, the Lingeta Mazama, ah, Ojira, hey, Quadagia. Can he, do you mean I got a new agato, Kata, Kata, Tolo Kataka? So that you are going to go to the house. I'm not going to get it. Amen. Polongo, Nga ewa,
3: Sikake wa kumu kumu wege nge ikake kula kikunda nge takaka kwe manatishimu ake njengosu

Exka if kawa ulanga em tano kuchu aunga program ko sa wujhe se ka ke radho ke ma jo kamo ko bunga ke iwije se ke commercial nga ba ole ke ko kamang ateji ke meta kani ko ateji ke kuing ateji ke ngole jo ngumga ke mtano kuchu aunga ulanga hengwe sa wujhe se ka ke a ulanga ko nga ke ma jo kamo ko bunga ka ke di 7th ke October 2016 ta sagu ka ke olang ko nga ma jwe thamu ko bunga agu si de ke ola ko de ka wa khasun ola ate ke tindri ma ko nga ba olang ko de ka wa crime ke safety ate ke dang nga ko de ka wa community ke drang ola wa chi ke dang chong ma ola nga ang ko sagu ji se ka ke radu ke ma jwe thamu ko bunga ke iwi ji se ke kum sang ola ke ko ko mang ate jige meta kani kuna ate jige wing ate jige ngol jung ngaw sing ma ge chetman style of manual ngu da bu a asiga mang ngol ge wol ma ke ka ke wol ngam da chung ngaw ge sago ji se ka ke wol ngam ko ngaw ge ma jwa kham ko ji se o sing ma ge ma jwa kham ko bung ga ke ka wol ngam da chung ngaw ge sago ji se ate u ke khnu ko si awa 12 re

X ka F M kawa ola ngai phangom tan ku chu au nga ola ngu sa ku ji se ka ke rado aku si de kawa ne khe ka 17 minute ta aku e kale to apurkha mto tu ku nga ola ngwa ngu sa ku ji se ka ke rado ku e si de kawa ola ngwa mto chu ngwa e ma kwa nga kwa ngal me ka wa ka lu ji se ku si de khasunit ka u chi ke phangom ku si de ka khasine yi ku ka mu si ngwa na kwa mu kwa si de ka ji ja ka ge chu kuna owa kwa sing taba pangwa angwa khasine kam da sing aman khosang angwa khasine kam da sing aman kho ko ngoi wo chige ka hem ten chung ngo la ngoi sa ka wisi ka ko ka ke ka ba tu ka isi a ko e khai twa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm an to tu ko ngo la ngwa ngoi sa ku sing ngai de ngo ka ne ka me ku chang ngo la da ma si de ka ne wulu si se a khasine ke chuguna a ngai de ke aman khosang a ngai de ke aman kho ko ngoi a ngai de ka nu se angwa kam da sing aman kho atla tala wose kwa si dee ka chichi kaang kahi ke ching ka trutu kwe kong tamo kwe panga ba aangu akhsine kam da sing amal mhosa wa maungwa maso tontito unga ba oolang

0: exco if kawa ulang ngawe mto na kuchu aw nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawe tu ka kai si pang ngawe si de kwang kan ngawe si pa ke tibe en duen da khamani te mkwe ka ngawe ulang ngawe ten hoji to mkwe sa wisi si ka ke a ulang ngawe kwa nga ke kawe tu ka kai si pang ngawe si de ulang ngawe si chan ten ngawe nga tamo kwe da masi da ke kwang kan ngawe si pa yi na duen da khamani te mo ka ngawe ulang ngawe a kwa nga ka uwa creme ke safety kanu lusi se ko sita ke safety ko jing ngau tule pang ngau se wo chi em da chong ngau wo lang ji chang ang ko sa ko se ma ga ne me ku se ngau la da program ko nga de kanu se ko sin de ke a kha sin de ke chu na a ko ngai de kanu se yi ko ng tham ko se o kanu lusi se pang ngau ba tu tu ko se yi wa ha su ne wo chi em da chong ngau wo lang ji chang ko sa de ji ma ga ke rest ngau la ko nga wi se de ke wolin nutin khoji taba ya kwa de ka uwa kanu se se ko se daga aman khosinga dubike chukuna ko sin daga kawaji ko man ngau ke kanu se se kawai atutu ko sin dubike chukuna wa wolem da chungo ngoi sa ko se ka ke radu ke maunga maso tendu tong ngoba olam
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka f m kwa olenqwe mtene kuthu awonqo program ukuze kuzise xa ke radio ke kwa tu ka khayise panqo kwe khayqwa radio ke nimuru awoni ten seva penega fm ngana mtoto kwe awonqo olenqwa ukuze kuzise xa ke radio takusile konga ngochupa ke akhminite namkwe ka ngo lenqwe ngochita ukuze kuzise ka ke radu ke kabatu akai chi pangu go sita yola ngaji chan tena ko ngwa thamu ali ko program ndu tu ko ngwa bo la ngwa sa chi ma ka ke a program ngwa ko ngwa we ngai de ke kong se o minute khan go se pa mu ta ngwa le ngwe e tena ko a chi ta ba ngwa sa ka wi chi ga ko ta ke radu ke kabatu akai chi pangu go ke khai ko radu ke numuru ya honi ten seva pen ne kha fm ngal mu tu ko awngawolang ko sa uji se ka ke radu ke kwa tu kha chi pangaw ko sing tem ten chong ngaw lang ji chang ko san chi ma ka ke a program ngaw ko ngai te kanu se kwa tu kha chi ten chong ngaw la ke ma ngaw ma su ten ri tong ngaw olang

exka if kawa olenga we mten kuchu awngwa tamaside kwangkhang gu supag minute a cha mo tang olenga ngojitwa ngwe sagwi se ka ge radu ke kawe tuwa khai si pangma ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngal mutu tu kwe awngwa la ngjicha ngwe sa kawi si ga kong ta ke radu ke kawe tuwa khai si pangma ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngal mutu tu kwe awngwa la ngjicha ngwe sa wi si ma si de kong ngat ngu supa ke minute a nai mo unta ngwa le ngwa khojita ba ke me ngwa ka nga me ka nu se go sing de ka wa khasun ma wala ta pang ba kwa ya tu ka isi m tu kwe a ngwa ka wala ngwa jicha ngwe sa ka wi si ga ka ke mo ngwa ma so ta ngwa le ngwa khojita ba

exka if kawa olang nga epon ngom tano kuchu ang mga programa ko sa uji si ka ke rado ke kaya tu ka kay si pon ngom kwe kay kwa rado ke numuru yang wani ten siyeva pen neha FM ngan tutu kwe ang mga olang nga ang kwe sa ka uji si ka ke programa ngom ko nga ke kaya tu ka kay si pon ngom kwe kay kwa rado ke numuru yang wani ten siyeva pen neha FM ngan tutu kwe ang mga olang nga ang kwe sa ka uwa kanuse uji de ke debe kani kuna masih dek sekolah kan uya uwa o iye gea cukune kang halim nuim kuasa dek gaji kan kama kiang mulu jua eda bakula cukuna panga ba ang o asing a manung ho hanga debe cia cukuna ngai dek safety kanu si kago kamu kosel uwa cike mtan cung ngawo lengo ang kue sa kuji se kake radu kue alik wapu kamu ngawa ke mau ngamaso tentu ita ngawa olang

Exco if kawa walang mga mtano kuchu ang mga programa ng kwe sa wisi si kake radu ke kwa tu kakay si pangmo kwe kay kwa radu gin muru awan itin siya pin neha FM ngalum tutu kwe ang mga walang mga ng kwe sa wisi si kake a programa ko nga ke kwa tu kakay si pangmo kusi de kawa walang mga mtano chong mga ng kwe sa wisi si ngayde kanusi kwa tu kakay si mtutu kwe a mga kaya walang mga hangkui sa de jima ka ke program ngo ko ma ta kawe tu kha isi mten gu chu aw ngo lang ngo hangkui sa jima ka ke program ngo ko ma ki ma ngo ma so ten bi ta ngo ba olang

kol ang ikon ta chung ba ta asa ko si ka ke aprokham ngo ko nga ako e ale ko aprokham ngo hum tu tu ko ngo wala ng ji chang wo sa de chi ma ka ke a res ta ka ke wala ngo ko nga ta ko si de ka wa dang ta pa ngo ko si de wala ng ji chang ten ko ngo ta mo wala ng ji chang pa ngo hum tu tu ko e a ngo ta aprokham ngo hum ko sa ko si mai de ka wa tu ka isi ako e kai ko ara du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm mam tu tu ko ngo wala ngo hanku sa de chima ta ke a res ta ka ke me ngo ta ngam ki ka u ka nu se go si de ke keninu ko la he ke jo a ma si de ka chi ke ka ko sin ta wa a sin amal ko sa han ta go si lo ko ni chu mole ke ma ngo ma so ten di tong ngo olang

exka f m kawa wolengo emtene kuchu awngo program ko so uji che ka ge rado ke kawe tu ka khai che pangngo ko se de ke ka u wolengo emten chu ngo ko sa ku ji che da ma se de ke kawa elve kongan dirte minute ke aku se de kawa dang ke wolengo ji cha kwe ali kwa program ngo mtu tu kwe ngo ka wolengo ngo sa ku ji che ka ge rado ke kawe tu khai si phang ngo si de ka u a gu si de ke ola a kwa de ka wa community ke drugs phang ngo si de kininu ko lai ke jo phang ba ka wa chin ngo tu lo ke ku si de ke maung ma so tem bi to ngo ola

exco if kawa wala nga yung tanong ko siya awang nga programo ko sa wajit si kake rado ke kabaya tu kakay si pangawa kwe kay kwa rado ke numero ya wane ten siye va pen neha FM nga nung tuto kwe awang nga wala nga jitang kwa sa kawisi kaya ang kong kaya ta kabaya tu kakay si pangawa kwe kay kwa rado ke numero ya wane ten siye va pen neha FM nga nung tuto kwe awang nga wala nga Angkoi sa ko si si ka ke kwangkan ko si pagi 5 and 20 da kamanite mo untuan ko walang nui ay tanong ko kung a chita ba angkoi sa si mga ka ke aprohab mga kwan nga ke kaya tuwa kay si ako si de walang ang jicha tanong ko mga kamagoy o walang ang jicha pan mo tuto ko a mga ka aprohab mga angkoi sa ko si si ka kung ka ke walang nga tanong nga ta may kumisang nga niya ka at si ka ko tanong nga angkoi sa ko si si ka kung ka ya Mau ngomong so, tentu itu ngomong ulang.